0: waye dinaay wax ni jëf ma ne nit dana bañ ci tuba da fay umpulé sëriñ bi bu ko umpulé nak jëm jam def ci xélam lolu bokku ci sëriñ tuba jodé lay non waye bis bu xamé sëriñ bi rek dem def di ñu def ndax ñun di ñu xam ci sëriñ tuba ku ko xam di ng ko bëgg te di nga nak mom kon lélé nga gis nit wax dara li ma ton moy def yitté ci koka xamaat sëriñ bi ndax lool bari na lool ci histoire ay nit yo xamni ñaka xam sëriñ bi mo leen yobé won ci ay taxaway yo xamni bañ ko xamé réccu nañ ko té muju nañ and ak mom ci tuba yoon wi mënu so moy yoon wi gëna lèr té gëna maanu té gëna mëna masla ak ñi ci def gisuñ sëriñ bi agna ci wax né ba ci tariixa yi ci def fo ci gis ñaan bu baax bu la nexe jëfëndiko wa sëriñ bi may na ko wa amma ahzabul aqtab wa da'awatu salihin fa adintu lakum jami'an fil 'amal bi kulli ma tayassara lakum minha haythu wajadtumuhu kon doxinu sëriñ tuba woowi dafa jot mu jëfë ndigal ak yoy yi te roy ko ci doxin woowi mu doon doxé ak lim doon soob nit ñi ci lepp ñu bénalé ko te xamné ñoo bokku diiné ji bokku genn xibla bokku alquran ji bokku ni julé lepp noko bokku bu dé ci réew mi mom wuté wu dal lu may ak sëriñ rek sax bu dé ci réew mi pass pass ñoo bokku buñ ci déllu bu dé ci fiqh ñoo bokku buñ ci fuñ ci déllu muy ngiru malik bu tasawwuf ñoo bokku tasawwuf julé di ak sëriñ rek lañu wuté ñoo kenn ku ne nak man na jappale sama sëriñ mo mo gën ñep waye nak bu mu tax nga sikkal sëriñu jamm fi sikkalu sëriñu jamm rek kenn dula wax dara
1: dans la Touba monde as dans la Touba monde as dans la Touba monde.

Ramoharno biani ni rali. Buri ala dali sinya jokhya nan ba. Musinya gaya dali gital bamba. Lisanu hal. Dali wakan cek bamba cesaru Yusuf mutiyenu yan ba. Bamba di mai namar dalub l'islamu. Suflen ma jurlen ma dinafa jamu. Yalani astaklisu. Cek li nafsi. Ma gëna yey ci bamba do na absi kërëm la ñaan bur yàlla yoonu géejjo ngir nga liggéey yàlla mustapha may géejjo ngir boobee wuur yaa ngi kiy xëccoog sëriñ si kàngam yi ak tubaani naa ko merci adduna ak laaxira far di ko gëroo ku nekk ne maa koy jël te naa sama boroo ba xaadimam jaxate naa ko irkan jengal sa jublu buntuuri cay koon sa bamba naa ko xasbi al ilaahi daaran wala ilaaha illa allah man yàlla doy na ma te doyla naa ko maa yi ndokkum yàlla fa bi jàng naa ko billaahi man alal di tax ma jàng jàngal ma saaru oot na ko doo jàng billaahi taala yax naa yow xalamoo laa tarkanoo illa alladina salamoo xaa loolu irkan mooy jawaabi xaadi bamba ko tontoon wanta xaadi keroog la bamba gim banaa billaahi tay fasanaa alduna jubulaayi aqbalati dunyaa ilaya xablu wa biltoafa saala anni kablu wa baadoho anni ya ad barad walam amilyaali kawnaa daaru sulam wa baadoho li aqbala wa inni aqbaltu lillahi wa qamini duma ko baada sew ñu ma ko batta na dem sey goor mulam ñum xata betu la zila da nasara turab na la dallahi lomul tara waylu liman ila nasara mala likayadna la minnatana mala huwa waliyu dalala nasara

Bali way fayanto kom alak len bakiram yanganto nga Daniel gandiam da ray nonam ya Musa labal ferono qotion ya Nuhun labal banyam ya ray nonam ya Sheikh Bambane mo len joxon botam ya sukarok besum karok len ko dalli kabla nabe tu galen na len kok magla niro wala sey sigen da sanki mbolam rijari mo ci gën ni pank ni dal teral senegal fa wax ba cheikh bamba togolo ba sambala ba bamu sote la tabi wendi merinaaw mo gëna gaaw ci gaal ya mel ni ñana bu su kero lañ ko jalax mu wéyé ñuna ko léngé sanku ngir da nga li sama man len fudul fu yalla nekul ma lu mu wuté lola da la nekul ñu dal ko duggal ci yowma sabti mu jëm kona kiri ci kaway parti kala lo fu gën ñaar ci rakki gamu ramu na giiri tabbi geej ramu wa ko meza sir la tambe mbax kala lo mo ti la siru neema dal defa rasma wa ahlul badri sinya samanu hijji bil bar gay badale na ko do fato ti wa inma al-a'malu binniyati mawtul sin kaaba do ni badlu min mawtin nafsin mana ni jadlu rafiquna jibilu sulaysum wa sahibul buraqi fil uzumi wa al masiri misl hajji wa jad fil ajri wal yumna wa kum li fitamat wa kutub li yawma bi ja'il asin haqiqati abdi wa bi turdiraji wa kutub li sawaba fi kulli nafas wa najmi min rukul lin najas waktub li ama sawab hajji wa umratin wa yakun wan najji waktub sawab sil jawari al amali wal yatayabdari waktub li al amana bi salaha bil intila bi rabbi wal falaha wa al makatib taquma bada maqam hajji wa jali lil uda wa jal kul jadi wa sulo ki warbi li jumlatil munoki wa jal fakar ajji wa kal jawari wa najini bi min al bawari wa jal manami kal qiyam ajra wa taqini dunya wa akhram makra wa jal buduri ya bi misl siyam wa taqini bintifad garam wa jal mamari sahiri wa batina li tayaban abdan sakuran khatina yoy bayit lama mbokhon fil bari bamuy defar asma wal badri motax ku magale bisub ci kamba diar nga ak na umram nga yol bawajatan liman biddu fi irtada wa hujatan ala mukhalifin khada lama mbokhon jamat lawul fawseini lola wala magal ga dona mayni deglul manet lilati yonu geejjo ndagam yoro jawabi bambi geejjo kero lay daylo yalla andak mustafa ñu may ko yolu dem ben marwata safa ñol mako may ko daraja isaba kimlo guba ba ju mu muy kaaba rasaxtani alhaj ilahi tayya wa sawra wal jawar fika ya kero kero la bambi yobulo qur'an wal iman wal islam wal ihsan سلم للنورسان والكتاب أسمعنا خدمة الله أهل الكتاب سلم للأسرار بالمدافع واحتجت بلا مدافع الكروب لتد قادم الرسول خليفة الرسول في الوصول من سنني خير خدم المصطفى فينا نهدم بما استفى من ساءه كيف خدم المصطفى فإنني أهلي باب مسافة من يلخني في الباري روما قربتي فسادني من إلهي قربتي كرب لأما قام إبراهيم في البحر ما ينبر لجل نريوم كرب لقال قيدة بوالد سبار مويجاف أبمرا بسود الفيجار
diketakaw fikalo mam dawkay laal bamba fasar nyapa madali am al bamoy masa bamoy masa madam madal silal ko netudi gon mo tak farbal ko day badar yo ñoko bole derba law ko cembe ma tende mo cembal ba sax bamba dal japp julti sibar kay badar ya mamo li le doy ko war kero la bamba ma sa fe ñal xaro bax lu bax lu bax ba wéz bax bamba bax mon ko da xibar te du ko dural mon ko da xibar te du ko dural ku yabu gam ku yabu wadi mural tubali manam lahu lay waylun liman ankaru billahi kraf lamba morondo rombo wa indilosa masin barulina bawaso mandalos abdun lawon abdun lawon kapten baleka teer bawa cangal te adla ci tour yor yor la gal ngay ten jëm kuna kiri bisub diber ci non yana giri giri ca ta ko zan la gal ga dalle ko se dun bu ñu nan tabang mara ñe konté kala lamba ma jikki jus ko mana akimi ne krubo ni mana mu jall lamba kara wa kameron sa sandara allah wa ci gal gani fa ñoon waxtu la may taxaw mi lit mu deqi ila kona kiri tubab ye soxi mi di la gal gay teer fi gramba sa juromi fan lay am ila kam rabbi sa fofu la da wacc fanan bi sel wali possible lu lam no so na ak bafali mu dal wal ca gal ga jaari lomé jaara sama jaar kutume jëm dawme babar tete cheikh bamba xey jëm dawme romb la go ca ko tuab ye armi fi la france yam ci wa waxtu cheikh bamba wey ta mo ta timal waxtu malakani malik inda dawme ma xifani ak idata saw mi karok kelo la bamba tabi geejo ko mo ka la bisa la wa ci neema gongo ila nabi wajati fi kabla bisa ma khir kafani adun wo bisa tabab ya na yalla gamam ni ñewna mo mel ni gay nek ci bi gum dang ngay na itaha taxtil moy taxaw ci waxo ta taxt ko taxaw di yey la baxo kuma ndang ak al kadi yey kuma ne xamé wulen ko wax mo te kawane sandar mare sandar ma soldat ñepp ka da ramal ni gay daru ñu fam ke kero dal ko jimal gouverneur mëno ko déplacer dañu ma bu fi ter kala no ba may salal wa jeltu lilay am dan ma nga na xataltu ba barka dal ga tuba ba wolo dal kay dugal saxar ni buñ ko wolu niko juromi fan la dessa tay fi rew mi ndakon dina la yorne mag nga yow mi cheikh bamba nako yalla moy sa watal muhammad rasulullah im moy sa wetal wala yalla moy sa wetal muhammad rasul moy sa watal rafiquna huna kitabullah wal mustafa lako bamba wax billahi munako dina la bolek ab commandant bo xamni nit ku ñuul la def na yaddan du dama mbay la tuddu dekk Senegal ma nga fa ma yom yorol nu suñu gal ñu dalé wacce bamba wel li meri naw mu jallo ko ngo bel su bamba man naw sa bamba dal tammi fi safina gal ga ñu na lo ga bam sorena ila nabi wajatu fi safina qabla sana yukhruj fil madina dalga nga jam buna bay buyama ko sa ba xuma de nek buyama karo la ko ci bal bu rom bo ma jalla ci ko ngo dal se mel ni njuma ko ngo fraise am lu wa na ak bon war rom na len bu yag mo doy war wes bara ci wi la ka binda ni na ko yow minde nga am yaay ci bind kero la dam jalla ba de ma yomb wesu banana boma anda sama bisukrok
la wacc postul di ma gis pinu son yeddu du yor di len duma bis karok la wacc postul di ma gis pinu son yeddu du yor di len duma fofa la fek kuyna balesa munako yay balesa am iblisa munako may balesa abdwañ la dina la dimli sa jama wañ la balesa fa yeri yeri yobul di ma ci kess ma nang ma di len tere duma kerok balesa la dina bambay xandi kerok balesa la dina bambay xandi allah ma sa wa ga ga nan be mandi jox na ko fay film yu andak lankar bola ki da bamb grom du sankar li tax mo wat kar fay ama bal sasin dafa ligeyal bamba ama jey sasin kero la sia bamba gise dudul ma mbay dudo nga na ko bamba bay du suru boy sa bamba na ko ndaw du mbalam saman lemu ko musu du su gej day sawan dudo nga na ko bamba ya pank wane serigne ci cepp ma len sank sa bamba na ko ndaw du sur ma su bayam sakantu ma ko ara ma sak mamam dur ma may dal ni ci skamil ba tera ba sa ak ba may ron kamal ba o be ko daji basirul munafiqin ba ca mo ñuk la ya ja xar kanam ngay xiyen ba ju beur delo serigne ba tera ba kala la xamne bamba amna martaba kerok la bamba delu ubi tere ba di sen mbirum dudu mambay ak tere ba ubi ko dal ci worame jall bal ca kefirin ca bamba jangoko ba wesu mominin kerok la yalla atte sen digenté ci alquran yalla riyum li jenti dudu mambay dal ci saare tere ya di san talif ya di ko tire ya leg la mu wolu ko bolé ko ke quartier ak pinison ya madam ya ki gande ya isa mona ko tay nga suha derbi di dalil la bamba mo isa ni derba wala mu dikna ko ya kuyung ya perle mu dikna ko ko mama merde masna dikal serigne ma soti ko ndokh mu don sobe ak sangara musukum ndokh kero la bamba wolu sinima mo na ko tal man dox mo la bak sabu moy tuk lor ba dan commande poste ba ba ma taxone ba fatul ca peste ba moko fa da rotali di duy ay salam di doxi ay soxlam di jokante salam dudu ma may ay ko rotal bamba ngir ban nga ak kañaan gafa ma yomb ma nga nako deg service bu nek ak salam nay mar di xif bu mu lek ci de nga nako lepp luñ ma fay di ci sama wer mom la ko fam di joxati karok la dudu mere si di ma bok dal koy fetal momay badal bawabu and dem la yo ñi keur gouverneur ñi déplacer dudu bamba moy gor mu ñaani dapel wa jafar enter li ñu dal koy licence ñol ma perdi ca momat la mu jé def kuma nang banu de fa mo tolo de ke dang dang ca ba ko fam ya de sidi ma bo ca ba ba fam ya de sidi ma bo mu dal fa jébulu def bawabu ca ba ma jalle de me wi ma yo ma wa yo mana plenti indi bamba gale gam jangi ku wax ñoy la maté ñu sank la na ñen xam yi la lola taxon sa bamba ma yo ba juro me at ba ba yabal ci samba besum tala tala fana ma yo ba la be na ko ya di cheikh bamba sa bamba juro dafa ñaaru rak jaante ba khairu wala ñol makka bayatu ho fil barita ta sajara wal bahru musbidun waw li fajara ni fam ko yomako dun ma yomba mak sambala be nyaay si bolu bamba allah bu le dem ci di yeldi buri ki bari xelam lor ñu ma ya ki suri ki
Fafala chaya wafdi yoke kacho la kifranze Siptai saka sajo Fafala chaya wafdi yoke kacho la kifranze Siptai saka sajo Nesandilen chunda gutu di vir vir Samba di vir vir Sering bay safer Sakabamba jirunu finyaru raka Nyan faridan wa rahmatan wa baraka nena kalo jamantena ahlul badar nisafa anti nyeprang defi ngawar nena kalo andana nyo jibrilu muwar cha kawaiso mu te jembelu nena kalo tuti badar ya deki wane buram garad ya nyo kateki badam sirmale nisambalaw bi gemmel kharbahi akiram yi dañ lay jomal ci tuu ñu dalu ci muna ko xolal kharba xaman xiram bu len ma feñal ñu dalu len duggal saxar ci yor yor bi di beer ñu jallu romb wir wir ñu bol len ñom ñaar ci duggu belbo ñu ne fa cundum faaf ci diggu dumbo kero la seen xiram ya seen di yu xu jinne bok xa ci bambay xexu kero la bambo xul bu geejjo ya bahru wahid la du salis geej nga xamal nit ñi dañuy wax lu yalla sak jangal way min sey te bul ko sik kun za turabi musbidan bul dusu lu du ragal yalla mi tax ngay dusu washad ya ni abdo khat saba serign bumul man mustajabu rabba ñi nga fi la la bal dañu mo yalla man masuma mo yalla setal illa ken musife ñew ngir ligeyal mustafa ken musife julle fajar ba muy safa kon nak damay top ndigal topal ndigal te baña far xiram yi bul top ndugal kero la geejo fer ba tay du baawa labeyna ko bamba ya di nanan kero la jinne ya non ma yamba kero la jinne ya non ma yamba jemul andak bamba delo sama bi taalq la sina salamo min jinasin doona ma lam yaslimu jajay rok na bayok dongom ya kakuna ko kere rakok marom ya askiru khuna tiru ad nur dam ti nyonya fadan share bamba wir wir sax bambam juromet ma yomba kan waxatul samba ki dem bamba fofala sambala be yum khayda sama ma jall anak jinne mo wayda juna ko ya imam lawli ya yukhmul akta bin lil asfiyai wa khadimun liqil anbiyai wa anta waris lil liway kero la sax bam ko non banan an dal je ko na kiri durus qurana bam qiye di wey la khos ci bul ba romba fa boma ani non ya balba man san ni خير قديم المصطفى فيدني يخدمه بمصطفى من ساءه كم قديم المصطفى فيدني يخدمه بمصطفى من يقني في البهر روما خربتي فسادني من الإله خربتي كروك لباب يما جدال لكبل لبيت قليلنا لنكوك مغلق wokke wala seri singa da sank mo lam di jali mo ci gandi pank bamba ne len duma ñi ngeen da sank wallahi abdurum du ci tank waqila ruba rajulin kalfin wa ruba alfin khimatan kawfin ñu walu la ba yafarum ngi jaxle ñi ñew ni delo jeleen ko mbadu mu baxle leram gi sarna ci geegi dem ba penku sarna ci saw andna ki kuy fenku ki leram ngi sarna ci asab ma obbe jeberor sarna ci suuf bamul ki ak manakot nonu jala jono koy jalala nonu jamala won nakoy jamala won nonu dafin yadlubul maruma won nonu jalbin yadlubul maruma kero la baye bolo di war sen pab yo nan len marabu bi borom wilaya kero le fori lab yep bolo jahar xereme diko ñaan di molu ñe diko enquête ñe di xibal di natou
ñeedu ko meb gannaaya ñeedi mattu bisu keroog lañ ko bama ceyirma dali ko suul ni gaa ibrahima dali ko marmaral dereedi saaga ba ñu dellu seel ñu fekk daam hunaaka karte ga booloo war ko daam bi julli gaaye badar ya waru ko leer ya jolli keroog la wa yaanaadu ko ni bardaa wa innani husni fasaara fardaa sa bamba jàlliriuma wéy bëggalwaa keroog la tàggoog na tooki balwaa chaqala cheytaani ndagalwaa kawnu xadima man kabaane balwaa tubaabe jàllee ko yëmu ko ndaw mi mu sax fa weeru koor waxeyra saw mi masul di log xamee wul woon sabaana ak weeru koor te daa durus quraana masula tiim masula def maa mooma fu ma masa toll ñépp xam ni mooma tubaabe jàllee ko yóbbu ko baafali nee na keroog fekku fa fépp bulbuli fa la waree keroog amul muurum koor juleem nga weete weer gisul geneen góor roobi xidaaf la manda zaka la mamma way def muurum koor xarsaka roofi xidaaf la man da saka la bamba way def murum ko kar saka ila nabi wajat inda ba fali qabl bima bi adna rama fali mu wi brazil jari santime fala new york sa modi gagna ko me kala la dem man jaay ci sa modi andak brama sise ni walu modi seanu ñu seex bamba no seen ruuya jëbal ko bamba boole koog seen jooya saamoodi jëbal ko keroog doomam ja ahmadu saamoodi ra moog ndayam ja saranki mooy ndayam ja gis noo bamba seen xab yaanoo foofa waru maa yomb seex bamba romb leen fi wéy li barwali keroog la way adaayi xulufa daayili fara tabaskee mooma at bil iidi roo fihi xat kuroo la way saab moodi wajatu waj iya tegal saa xurbi la way keroog làq na xeyra xurbi nee na keroog jox nañ ko mboolam yooli ña aji umra jaari ka rasuuli nafa ani naafiu fii li barwali xablu bi maaya

kon ñu ci xex bi digënté iblis ak sétane digënté sétane bok ak cheikh ahmed bamba radhiyallahu anhu ci dundu sëriñ dañu jëk léral ginaaw léral nañ kan moy iblis sëriñ mom duñu sorna ci di leen ko léral laat ndax xam ngeen moy sëriñ sëriñ bu baax bi rek cheikh ahmed bamba radhiyallahu anhu wa ardahu amna teunk bu gatt bu mu def bo xamne dafa waxne dafa leral marahil ak dundam ci majmua bi dafa waxne ci assassin 1301 ci hijriya 1884 kan lay tollon ci da ko yalla ilham mu aji ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam direct bobé lako tam nek ci diko liguel ba ci ay assassin 1300 on tolok 1893 wala 94 ci jey sa sir nak moy 1313 ci la tambali di jihad ak shaytané bu wër di xexal shaytané bu wër ak yi shaytané ngem moy bakk nak aduna ak banne lol mang ko tamlon ci jey sir 1313 1895 moy bimu démé ci geej gi rek ba ci 1330 di 1912 moy bu ñëwé ndjaré mu wax nak né bi ñëwé ndjaré nak ci la daané non bobu nak jeex lu ci mom fat mom waji mën ci mom dar kon xex bi dañuy dal gi nim démé def rek jo moy ko xamni biiru ak dundam sétari mu ci ko digël lu mu def mu sa am ci mom yoon yalla rek la déppol ci jamono jëné loolu cheikh mohammed bassir wax balaay ko massa dal yépp musiba yi tego ci kaw ñepp setan la koy diine mom da ci xam non xamunu jamono ji yu bare bare bare na yu xew yo xamni setan mo nek ci ginaaw waye ñun yenen lañuy xol motax tem bi am solo lol ci waxtane seigne touba ci jamono moy ci jëmmal leeru yu ñu tey salam moy ci ko don te lolou am nay firnde yu bare bare wax nako batay bushirtu anna rasulullah qaddamani rasulullah dama jitam alayhi salatu wassalam qaddamani fil barri wal bahri ma'a matul ladhi barran wa bahran jamaa li genna rasulullah ci taggo ko bam mujju mu jital man ma nek ci kanam jël ben loli ci majmua bu señ mor penda bi amna fu ci waxene lettre bu gudd waye da ca wax ne mbolem nit yalla yi ku ci ñewatal ci jamono sama ginaaw lay acc wa a'tani llahu babahu wa la yumarru bil bab illa bi mashi'ati sun borom dama jital ci kanam ñep jox ma buntu ci buntam ba nga xamne kenn du ci jaar ci je tutal dama neex ku ma neexu do ak do dem kat dang koy neex radiyallahu anhu warda lal waxna ko ci bir khasir yi qaddamani llah ala alquddam amna sunna yu bari bari qidamu man qidamuhu qaddamani fil hal wal maal abqa amani amni yalqadu lijud min al mawjud qidamu qaddamani bil jud lal waxna ci lu bari bari taqdimu khaliq al wara dil wahda qaddamani kon ci dane mo jëmmal ak dëndam di yamar lo ku fi nekkal sun borom tabaraka taala lolu mo indi mu jamal ci seigne mag ndax seigne mag ci jamono jallu moy ci jëmmal leeru sun borom doon bi yunus ibrahim sallallahu alaihi wasallam zahir ak ci batin di dimbali jamm ak di fexel leen bolé sun borom tabaraka taala ak fexel leen mussel ci setan bindi ci bëgg leena dewal lol moy ngal legi nak iblis dama ay ngannaay bokkum yu ñu jëfëndiko seen seigne tuway dafa am ngannaay dama ñëk wax ngannaay iblis do nga ñëw ci ngannaay seigne tuway jëfëndiko nganna ci dëgg rek bari na man dama ci dajale ni mat na ñaari téméri nganna yaak nangam yo xamni bu ci neñu dëgg ko jëfëndiko lima ci indi fi mat na yaakara juroom ben bokk yo xamni mako wax bu gaaw tek bañu tek bu ma tekke xam nga du dem ci alquran li ci rot ci alquran la ci jittuma waswasa waswasa da ko jëfëndiko nganna yaak moy jax jaxal la ci saxal fa waswasa lakum ash-shaytan fa waswasa ilayhi ash-shaytan wa yudhibu ankum rijsa shaytan li shaytan borom ko waswasa lañ koy dajje imdad da koy jëfëndiko moy teppu da wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayb day jëfëndiko ngannaay ihtinak
moy la ahsani kan dhurriyatahu illa qalilan lol moy faga galla wala dekk la amna borom xom yu ko fere non day jefuniko nga nay tazyin moy rafetal la mbir ba nga japp ne ni rek ka bax feb lola moy la yalla bañ la uzayyinan lahum fil ardh fa zayyana lahum shaytanu a'malahum wa la uhwirna ihwaay tam benen nga nay moy dew lola akitta la ci le bot wala uhwirnahum ajma'in sabb batay nanel tudde te moy dudd lola lu baax wa innahum la yasuddunahum an as-sabeel wa la yasuddannakum ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubeen digal la itam ne la weddel bu baakha baax amna ñoom dañuy medd yalla ci am ben sentiment nga xamni mom day yi ñu ko yegal sax ñeen yaram ne yalla am biñu yëm ci lool dañuy bëgg nak ñepp sax ci lañ ci lool xalisani fur fa lamma kafar ala inni bari'un min ko le gude gam tasbih ak imla yoy ay ngandaw mo innal ladina saddu ala dabari min ba'di ma tabayyana lahum al-huda ash-shaytan sawwada lahum wa amla lahum day fit dila sa'ind an li sun borom wax itam nusbin wa adab anna matani shaytan bi nusbin wa adab ay ngandaw la nusbu moy nok adab moy am mugal ala dugal ci tafsar yo xamni day dugal nga wedd yalla matal التخبط بالمس غنا يم الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس الاستهواء الذي استهوته كالذي استهوته الشياطين في الارض التغرير موي وغركم بالله الغرور التحريف انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه

0: yottina tek rek and ak dal ta xamne ci ndigalal serigne bi dañ cey wara tek touti ay kaddu yo xamne suñu kilifa di njabotuk serigne touba gi ku ne xamne ne demb deg nañu cheikh mohammedul murtada mom cheikh mohammedul fadal waye lolé yeg yeg bobu bok na ko njabotuk serigne touba gep ken natablé wuko waye dafa am liggey bo xamne bi wéru téro ba bisub tay njabotuk serigne touba gi ak dongo yi ñi nek ci biir ak ñi nek ci biti dafa am liggey bo xamne ñongi ci won xamne serigne bi dafa wote jotaayu jaamu yalla wote jotaayu sante serigne bi ak sax ci lu bax motax ci ay kamilul alquran jang nañ fi lu tollo ñaari témeri kamil ak jurum fuk ak ñent tay ji bokku ci jang nañ fi ci ay diwanu fiyudatu rabaniya nga xamne serigne touba moko bind ci ay khasida ramadan lu tollo ñetti témeri diwan ak jurum ñetti fuk ak ben ta lol tay ji bokku ci waye lu lepp nak ginaaw dañ ko tek lepp ci xamne rek buñu dajé dañu wara teunku bari na ci njabotu serigne touba gi ño xamne sax mënu ñoo dugg fi ci biir ñu ngi ci mbar mi ci biti wa daara hizb tarxiy nga xamne dañuy organiser dañu joxe ndigal ne len buñ fi gis kenn ku dul ñi organiser muy dugg ci biir salle bi nañ nek ci biti lolu kon ño ñu may serigne mohammedan mom cheikh abdullah hat mo am liggey bo xamne daf ko wara leral serigne bi ak kaddu yi muy andal ak liñ koy jébal ci touru mbolem ñi nga xamne ño nekkon di and liggey bi jere ngeen jëf ñu ñëpp na tek deg
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi nuyu sang bu tedd bi cheikh mohammedul muntaha di jotali ay kaddu yo xamni kaddu talib yi yépp la serigne murtada mu serigne mohammed fadal waxon na demb ci turu bokk yi tay ji ñu jotali kaddu yo xamni kaddu ci turu talib yi lay doon te ci ñaari mbir rek lay doon itam bu jëkk bi ni ko serigne yousse diouf waxe jotum ndigal lañuy def ni ko serigne bi defé won ci jakké daru minam ji yalla dafa def barab bi serigne bi doxé ndigal ñu difi tassé bëtt bu set danañ fi wacce alcorane ak ay khasida bëtt bu yalla sak danañ jang fi ñu tok ci salle bi ñaari kamil bass bi ci biti ñu jang ci benn kamil ak muqaddamatul khidma ak nuru darini mustamaki bi ko serigne bi diglé ba ci bisub tay bi kon nak ginnaw dan ko ron def rek ngir dak bëgguk serigne bi kon nak tay ji mo waralon nun talibi yépp nu dajé won ngir roy serigne bi ci jëf jëm jëfoon jotum ndigal ci leen def ta dan ko defal ci sunu xalaat ak sunu ciobare nu don sakku nak tay ji jot ndigal ci serigne bi saxal ko nak lepp lu ni def rek def ko ci ndigal mo gën bi lolu jallé benen bi ciakutef la bo xamni talibi yépp lañ koy massa sakul ak julit yépp lu ci nek nak firnde ji danañ ci léral lan xam ci lo xamni serigne abdullah hat moñu yéwon ci mbirum serigne touba daf na waxon niñu serigne bi di khutbani gi li jëk serigne bi daan wërelu ba mu ñëwé ba dugg ci loxol serigne bi li ci serigne bi jëk leggeel borom moy wërelu gogum mi wërelu dootu genn wa kërëm ba ba saati taxaw tagat tani serigne bi nak bamu xamé ni amul kenn amul ñaar amul ñett amul ñant mbolo la yor talim yor di kenn te munu ko jox ki bayyi ki neena mu seet ki mag rek mu fop ko tek ci loxom daali cey tek ni jotaay bobu nak bala nga ko toge dañuy jël bindef yépp tek lañ ci balance bi tek la ci be nga man leen wat nga door toge fofu mune mu daal ni nak buñ leen tege ci balance be tek la ci bayte mënu leen wat dañ lay dolel ba nga wat leen nga door toge fofu mune bis bo ca toge nak asmaïl ousna yu nga ci yëkkat rek kay dox dal ni bi serigne bi nak xamé ni amul kenn amul ñaar amul ñett nak talim yor di lenn mu jël waxande dajalé njabotam gep ñu tew mune leen seen alali baye ngi ni def ko ci bir waxande bi waxande bi nak kenn duko yotam dom bi rek koy ubbi dom bi nak mu set ki mak mu tek ko ci loxom kenn mu ntam ci waxande wi te jaaro ci ki yor ciabi ji motax serigne bi tay nun njabotu serigne touba gep ak talibi yep nu ñew tay di sakku ci yow ndax bir nañu ni wax Cheikh Abdullah joju mi ngi sa jëm ji nga fagul nu aajo ju faju bir ak biti ubil nu gal gi tib ci jëlale na talibi murid yi jëlale na bokk yi way kudib julli rek bir nañu nu sa jëm ji man na fa aajom kon nak tay ji bis bi ñi yaakaar di ramadan dana ci jeex nuy sakku ci dara je serigne touba yalla bayyi la fi ndax na nga xamni bët yi ñu lay xol moy yi ñu doon xol suñu wajur ya rek ben rek la waru lu buñ la ak ñom ci dara sa bëgg rek lañuy dak mom lañuy xëñ guddik bëcëk de la ñaanal yalla ci barke cheikhul khatim ni sëriñ yi nga ni sëriñ yépp yalla nako yalla agalé tanu and ko ak yow bëcëkëram sëriñ

gi do on safar di defar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu doon laangi yim na ko ngir magalam gi do on safar di defar mbolo mi lo jef ñu dal koy ful lu doon laangi magal gi nak moko da def lim ci digle de moy ñu jaamu yalla ci sunna sun digal laangi serign bi nak mom ci bopam da na toggi ñamam tangal kafem dibegal mbolo mi yon waangi serign bi deele na ne ko gess mu man ci bisam bi bis bañuy jaxla dañ koy ñe te xem gaangi ne ñaari nit buñu dende ki di fonku bisam bi dana rawke ko fonkul ras bu gaaw baangi treena lo am ci duniya ji ci xati payen ëlëk da lay raw bu len koy ñeeblu mur maangi serign bi xamna ba xamé aljana ki yefam lo bëgg gis saw naqar dem ngor gu reey gaangi teewul mo xne bu waxtu magalam gi di ñew danan ko yakaw liko kay sentu nos gaangi ni bi siidi di mel nit ñepp ñepp di bekk bisam bi sa bu dikke moy raw lu wer laangi serign bi wonala wuy jil yalla moko defal mo am luddul jeex te la dir wuy si raw gaangi cheikh abdullah non na amnay gaay yu wer yu deegal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi cheikh abdullah non na amnay gaay yu wer yu deegal yo xamne donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi digal yi nak ñaara ngi yo xamne mom la bëggoon moy magalam geek jumaaji yaari yef yaangi jumaaji nak jëm jey mat waye ciol gi do mat te bubbu sax dañu koy foot ya salam gaangi seigne babakar jaxatetam am lu lom lu waxoon ndortal jumaaji lu yemo yemo wax jaangi li de fi am ci jumaaji jarna xeyna rajax sabab toj ngir liggeeyal bamba war gaangi jumaaji nak legui bi mi yegge digel li fi def magal gi rek fi seus magal go mag gaangi jumaaji nak legui bi mi yegge digel li fi def magal gi rek fi seus magal go mag gaangi magal gi nak dafa lambo dekk be ak liko weur ak fepp fu julli kat ne yaatalam gaangi europe afi amerique afrique funin manana may jang téré bi ak hadith ndigal laangi señ bamba nak faqa sayd yep dal di de xëñ hadith yi ak téré bi yombal la mbir maangi jëlal qasayd yi yow lo man durus da nga am yoolup ko wacce limu kamil lu wer laangi ko xamne nak alquranam kat da ko jafé lol lay wax ki man alquran nay boole ñaar yaangi señ bi waxna ko am yolup hadith yi ta am yolup quran ak bu magal witalam waangi yep nak ben bo am rek la wax ko alquran fat sikariyet fat ko dab gaangi magal gi ngay dabe mbolam yi wagaay amon tem rawla yow mi nga don dab jitu mur maangi kon nak ko am yolup magal gi lumat ati at eut be señ bambane ngay ne lu doon laangi kon na ko am yoolup magal ji lu mat ati at ëtt ba señ bamba ne ngay ne lu doon laangi jataayu señ bamba be muy ne akob yonenam ku bëgga teew na nga teew magal fi jaggaangi ku mun la teew na nga jël asleuf ta def ca batay bu yéene selle nga feeñal yéene jëf jaangi loo def ci magal gi señ bamba ngi gis ta du xeeb lo yene yi dana xam bul wax lu neew laangi ganar ba japp geleem deureum ba ci milliard lo man defal lo manul yeneel dewan jaangi ganar ba japp geleem deureum ba ci milliard lo man defal lo manul yeneel dewan jaangi nun gaay dekk serigne touba ci bir dekk bi lansar yi kat bu nuyobul lenn muñ gaangi yenen ba kat fumu geso gis serign bi mo tew fi ak wetam gaay yonen baangi gaayangi cheikh bamba kat neena do gis kenn man ko ci to lob yalla bi alquran jeewrin jumat jaangi
lansari moy ñun ñi am kër fe ta gan ñi di ñew yenen bi waxna lu wër ci gan abiss baangi man kaana yu'minu kon gan ñi dañ leen di teral yenen bali lañu wax topal digal laangi nan wacc sun lal yi jox leen tok gi ñam joxe xif di kaf di rebel li mo gën bernde mbeg maangi nan wacc sun lal yi jox leen tok gi ñam joxe xif di kaf di re belli mo gën bernde mbig maangi way kat ba neena lu gan gi manu manu do te buy dem di netali lam gis moytu xaswaangi nebeul sa jikko te jikko yiw te nebu sa mer bu mar te bu mer tayit may mare yon waangi sagan bu yekse ne mom da sonu nang ko wutal fu ya musunu fa yow fe xel ko ndam laangi buy lekki bu ko boole jëm yoy xamulen bu de borom kersa day rusur te lor jaangi buy lek yit bu ko boole jëm yoy xamulen bu de borom kersa day rusur te lor jaangi bul geud bul xasse bul door don te lay gone sax ci teewu gan gi da koy reddlo ndigal laangi saggan ba saggan dewen buy del ci wat do xalaat dalat sa keur tangane Touba lu ñaaw laangi serigne bi baaxé la may le keur gu ya ne fayax mo am ganam ñi bu len merlo lu sew laangi yow gan gi bu nek gangal nit ku def lamu man bam jeex ca tak nga koy ñaan pass lu sof laangi yenen bayit dafa wax ne adiya fatu nak salasatun ñetti fan moy ngan waxam jaangi serigne bi faguna lajul kenn lu mbegam lu way di jox nit na don lu man digal laangi ku dal ci keur gu ne warna fonku keur ga mu dal ngir picc sax ciar bu muy dal noko roy gaangi liggey bu de jot nga and ak ñom liggey la nga man se weur se dit bu ko genné keur ga xel maangi sa bo sango genn duuy say pass mu fess nga ne fess bo de ci waate di laaj reer gatt xel gaangi siare warna la kenewul bu len ko defit waye ndagam da ngay joxe dal bi wat ko sof gaangi ki teru amna lu war kañ teru am lu ko war ku waccu war war ya def nas njombe war gaangi ki teru amna lu war kañ teru am lu ko war ku waccu war war ya def nas njombe war gaangi ñewal te señ bi di tax teru te señ bi di tax kon ñaari tax yi bu ci toj soxe ñaax gaangi gan ñepp yalla nañu am magal te dekk yi am ñubek ñubek señ bi beug yalla mega maangi gan ñepp yalla nañu am magal te dekk yi am ñubek ñubek señ bi beug yalla mega maangi subhanarabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala

itam bo seen bi da na ragnel li nga xamne dañu aju ñoom ci mom te yalla kesse tax ñooñu mom da melne xewal yi ñoom la ko gëna jaglel da na ragnel da na amna ño xamni dañu aju ci mom te yalla kesse tax am ño xamni aju nañ ci mom waye bëgg jarriñu am luñu bëgg mo leen tax aju ci mom am ño xamne dañu aju ci mom ngir bëgg aduna ñettay suñu bi da ko ya taxale amna lettre bo xamni mi ngi ci majmu'atu seigne mo benda bi seigne bi da wax ne fal ya'lam kullu man waqafa ala hadha al khat aw ala khat nuqila minhu wa lahu wasa'ita an katibahu ja'ala kullu man ta'allaqa bihi li wajhi allah ta'ala al karim tilmizan aw muridan lahu ñi nga xamne dañu aji ci mom te yalla kesse tax xam nga am ñoo xamne sunu la ñu bari ñu bëgg dug aljana mo tax nga top seigne xam nga loolu yow moy am nga lo bëgg am ñoo xamne dañu aji ci mom te yalla kesse tax nga xamne bëgg yalla ak bëgg am yalla ak di wut yalla ak bëgg ngeerul yalla mo tax nga aji ci mom te xamne moy buntu bi xamne seigne bi moy buntu bi nga ñew aji ci ñoo ñi day wut ak ñi nga xamne dañu bëgg muccu fi wala ñu bëgg muccu ëlëk wala ñu am luñu bëgg leneen mo rax ñu wax ne ñi nga xamne yalla kesse ñoo tax ñu aji ci man ñoo ñi itam nañ xamne nongul na leen seenu aji ci man loolu la seigne wax ko mu tekke ne waat ñoo ñi nongul na leen ko te ñoo ñi suñ borom dama tin ci ñoom ba di dugg sawara dinañ taxé ak yu bari bari ñu ci wax amna feneen fo xamne dafa wax na salatu bo xamne wax yu'allamu biha kullama yu'allimu biha kullama ta'allaqa bi li wajhi allah ta'ala karim bi anni la adullu muridan illa ala ma yanfa'uhu fil hal wal mal aw huma ma'an wa bi anni la akhunu ahadan wa la udkhiluhu fi ma yadhurruhu فمن طلب مني ما يشيره الى الله تعالى وافقته ومن طلب مني ما ينفعه دون الوصول وافقته ومن طلب مني ما يضره خالفته وان في نيتي موي كيب كو خامني ادي لا شي من خامني من دوما تكتال اب مريد دوما كو تك سي يون و خامني داكاي لور لوكا جارين كيشا لا كوي لا لا لا كوي تكتال واي ايتام كو خامني ادي لا شي من غير بغا اد سي يالا كوكو نا خامني اندنا ماك موم ko xamne daadi ci man ngir bëgg am ñariñ lo xamni mom lay sentu mo xam aduna ci kedd na la wala akhira ko gitt na xamni andama ak mom waye nak ko xam da aji ci man ngir lo xamni da koy lor te lu melni aduna nit ki manoko bëgg ta fekk lool loranga na ci mom yu mel non na xamni ñoo ñu anduma ak ñom da la señ bokko señ bi da na takale ñaar nek ci señ bi ak nek ci biir señ bi da wax ne man kana inda shaykhin arifin fal yakun fihi wala yaktafi bi kawnihi indahu wonek shin bi nga fexa ba dugg ci bir shin bi te bu nek ci shin bi kesse rek do ko misal sax mom shin bi ci nafs bi wax ne mi ngi melne shahar bi nga nek ba shahar ga beureu bu shahar bi gar bi ak nga dugg ci bir shahar bi ñaar yu bokku ngay fexa ba dugg ci bir te moy nga fexa ba sax adi wër da na wax itam ne amna cieur bi jo xamni moy tax nga beureu nga meuna bëgg shin bi ak cieur bi jo xamni moy tax seigne bi man la bëgg manam buntu nga bëgg seigne bi ak buntu seigne bi bëgg la ñaar yu ci amna ciir buntu nga mëna bëgg sa seigne dafa na ñatt la top digëram bayyi kërëm rafa ñott ci mom ci lepp baña am benn xel yar ci mbiram ci genn anam lolu moy tax nga mëna am bëgg gu wër ci sa seigne ci seigne seigne bi nak bëgg la mom momit dafa na ñaaray tax bu la gisé yalla kessé ñor la dana la bëgg dana xamné yow la doon wër ak seigne ci dimbalé nit ñi rek mo leen taxaju ñaar bi mooy ku la gisé ngay def ndigal yi té do di ngat do gantu bëri wo ay jafé jafé ci sey wala ci batit ko ki dana la bëgg mata bo andé mom bay sa bop fi mom rek bu xëc bul ñor wax na nak yoy na seenu safaan moy nuru ci ay bakkar dalay xagn bëgg sa sëriñ dalay xagn sa sëriñ bëgg la gëf yi tam nga diko xaaré ëlëk yu mel non moy ñeñ ñi nga doli dalay xagn ciofel bobu sa sëriñ wala mom mu bëgg la bëgg ñi moy itam ak and ak ñom loolu dalay xagn lool baña top ndigal ak baña bayyi téré ak ñaaw joxtu ak baña aji ci sëriñ bi ta yalla kessé tax yoy dalay xagn bëgg sa sëriñ dalay xagn itam sa sëriñ bëgg la mu am ñaar yo xamni ci mbinum señ bi day gis ne ñaar yi bokku ñu
moy jël wirdam ak aju ci mom lolou man nañ ko defi ci qasida wa idha hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha dafa wax ci tarjuman ya kana ci mujj gane wa hab li kulli man akhadha wirdi wa kulli man ta'allaqa bi azyali ma yaghbituhu nga xam dalé na tekkale na nga may ñi jël sama wird ak ñi nga xamni aju nañ ci man kenn ko ne ci ñom na nga len may lo xamni dana kawé ñottam fofu kon day wone ne wird yi boko jëlé da la may ta'alluq waye ci ko jëlé

jamono yi serigne touba nekké keur gu mak ci ndiarém amna kuma sa ñew fekk ko mu tok and ak kum koy nuyo leen ne ko ki sama wëlëré day mbirum lamb mbolé mbir yi nekk fi dan na leen ma bëggoon nga ñaanal ko serigne bi daal ni bërepp jog taxaw di dem ba ag ci buntu kër ga daal di joxe armé leen ne ko ana no def ak mbir mi daal ni tëdd fi

amna ko ma sa ñew ci sëriñ bi am kum andat bim nuyo ba noppi ne sëriñ bi ki sama jami dama ko andi won dila ko jox adiya sëriñ bi ne bërek di julli rakkay gudd bam noppé ne ko lo wax ko ka ne ko ki sama jam la dama ko andi won dila ko jox adiya sëriñ bi ne ko boko momé de ya mom

am natalu wet mag bu don xecio ay pal souf serigne bi téré ko yewul mu defi pexe banang souf sa ci pal ya daadi ñew ci serigne bi ab yor yor ne ko ma ngi sante yalla bu baax serigne bi ne ko jelan mu ne ko souf sota nanguna ko serigne bi ne ko banang walé nga asaman sa ño bokk borom de ño bokk borom de ño bokk

0: and ko ngin kon jazakumullahu khairu jazaihi señ modou dila sante dila gërem dama baña tuddu ñi bayyi ñi way ñom ñepp rek rawatina suñu bokk jigen ni xam ngeen ni fofu ngeen nek ni mu metté xam nañ ko ni mu jafé xam nañ ko crise bi nga xamni moy crise mondial bi xam nañ ko way lo lepp yalla liñ ko gënal lool lepp yalla liñ ko gënal yalla momi nak gëmut nelawut jazakumullahu khairu jazaihi non la koy waxe ni ci bir rew mi ni ci bir rew amna ko xamni kafrin la ne kafrin manam ci ginaaw kafrin touti fi ñi wax dekk bi num tudati fi ci salum mo top ci kafrin rek xolal digg nawet nawet ñu la gertem gi muy bay gerte nga xamni mom lay ji ci la tibbu dara ci addiya yone ko dara gi nga xamne bimu ñewé woné xana dongay jigéñ xam nga nuñ ko défa moy li ñi tuddé tigé dégé ci lañuy tong am ñex ñi sant ci sénañ ma bal ak jaxata waaw xolal ma lool rek señ bi xolal ma lool rek xana yiine fi la mëna yam waaw do ma adamay seen bax gi foko takki wessu ni foko takki wessu ni wa yalla leen yalla fay yalla ñu am fay nga xamne kum fay meeg di fay na la yalla leen yalla fay jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh majalis bang may xaar jere ngeen jef assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci ndigalou serigne Muntaha Mbake di khalife general kullu murid yalla fi yag lol ci andak wer serigne Elage Abol Baraka di khalife cheikh Modoul Fadal Mbake serigne Mam Thierno Mbake di khalife serigne Modou Aw Balla Mbake serigne Amsatou Mbake mom serigne Abdoulah serigne Habibullah Mbake mom cheikh Modoul Fadal serigne Mam Cheikh Mbake mom cheikh Modoul Fadal serigne Ahmadou Badawi Mbake mom cheikh Modoul Fadal serigne Djili Mbake mom serigne Abdoulah serigne Djili Mbake di khalife serigne Moustapha Falilou serigne Cheikh Mbake mom serigne Abdou Bakhe Mbake Massamba serigne Elhadji Bousso ci Touba Ndamatou njabotuk serigne Ibrahima Mbay njabotuk serigne Aliou Mbay ci njitul serigne Djili Mbay njabotuk serigne Yaram Mbay ci njitul serigne Cheikh Yaram Mbay njabotuk serigne Daru Assane Ndiaye ci njitul serigne Abdul Khadir Ndiaye njabotuk serigne Mam Cheikh Mbay ci njitul serigne Sayer Mbay serigne Falilou Mbay Kourous Muallimul Qur'an serigne Dare ak mbollem wajur ndongay gori ak wajur ndongay jigeni serigne Modou Sy di jeruñu serigne Touba serigne Salif Mbake ci Touba Ndamatou docteur Omar Niass di pharmacien ci Touba Ndamatou daire Zikrullah Bay Fally ak mbollem mbokki dekk ndoyé dekk ci Santhia ak mbollem ñi lekkalo ci kureli soppay serigne Moustapha Mbaye Sami ak mbollem wa dar Isbu Tarkhio ci njitul serigne Youssou Diop serigne Moustapha Mbaye Sam mo len di fatali ak di len yeggal gamo gi mu baxo amal ci Ihya Ulumuddin nekk ci Touba Ndamatou yoonu kër Kabou wara nekk talata di ñaar fukki fan ak juroom ci wéru août wi ñu nekk juroom ñetti waxtu ci suba ñu fassiyene jang alquranu karim ba jul tisbar jot ñu julli berne dara Ihya Ulumuddin weyel khasside buñ dewe ba ñaari waxtu jot ci guddii serigne Moustapha Mbaye Sam fassiyene amal conférence bu am solo ci dunduk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak sa boy tedd yi mu andalon waye sukkandikoko ci njangalem ku tedd ki di serigne Touba Khadim Rasoul mu ci wo mbollem julit yep bayul fenn bayul ñenn di ñaan kep ko xamantene bi tew na fa ñu am ci aljene biir ak biti tay ak ëlëk wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Yalla nangu def ni non ak domam
1: assalamu alaykum
0: borom ni ko legi nak ay ca ma beug nga wotel ma wa adina bepp neelen nañu ñew di acc ci neeg bi wotel ma adina neelen nañu ñew di acc ci neeg bi Ibrahim alayhi salam mi ngi ci gott bo xamni ak ndand foy foy la ndand foy foy yalla wote loko niko yalla di wolo digeunte fañ nek ak fi kaaba gi ne ay nangami nangami nangami million kilomètres la de Ibrahim alayhi salam ñu sun borom li doyna war bi man yiruma internet yiruma radio waaw suma wote ku koy deg fi man mak sama soxna do nga fi nek ak sa dom bi mo wote ku koy deg borom niko wotel rek jotli bi mom ci man la dess ya wotel rek wa asin fi nas bil ajji atuka rijalan wala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiq ma nga suratul hajj
2: واسل في الناس بالعجز.

wotel mu nit ñi neena nit ñew acc ci mu ni boko wote am ni da nga gis aw gaay yu joge fa gëna sori ca gënaaw Australie ca gënaaw Amérique di doñ doñi di doñ doñi ba wuyu ci le fi nga tok min kulli fajjin amiq ñi gëna sori ci monde bi dana ñu jël dajale seen alal yépp di yéega ko wàcc di yéega ko wàcc ba wuyu sa woote bii lama wa xaqiqa ñi faral di wax ni bi Ibrahima woote alayhi salaatu wasalaam yàlla ci boppa moo jël woote bi partaase ko partaase ko bi ko yàlla partaase am na ñoo xam ne judd nañ di ay tuut tànk di jàng dox dégg nañ woote bi ba wuyu labbayka labbayka labbayka ya rabbi ba Ibrahima woote ya ayuha nnas hajju hajju am na ñoo xam ne ay tuut tànk lañ ay perantal lañ dégg nañ woote ba wuyu labbayka labbayka ya rabbi am ñoo xam ne ñu ngi ci seen biiri nday jamono booba juddooguñ dégg nañu woote ba ni labbayka labbayka ya rabbi am na ñoo xam ne booba man nii lañ nekk ci seen ndigal baay dégg nañu woote ba ni labbayka labbayka ya rabbi booba waxuma la ay ruu lañ waaye man nii lañ rek ñu nekk ci seen ndiggi baay nga xam ne ñëwaguñ ci seen xoromu nday dégg nañu woote ba buyu dégg nañu woote ba wuyu labbayka ya rabbi mag ñi daañu wax naan képp ko xam ne wuyu na woote Ibrahima alayhi salatu wasalaam da nga wuyu ji sa dund bi ci benn fan deson dong bala nga faatu di nga dem màkka moom wuyu ji woote soo demee suñ borom dana nangu sag aj dana ko barkeel waaye nag Ibrahima alayhi salaam bi mu woote ba nuppi xam ngeen ni yàlla indi maye yonant yi noonu la maye Iblis Iblis bi len fatani mo yonentou shaytané yi Iblis mo yonentou shaytané yi as shaytanul jinn wal ins nak shaytané ñaar da am shaytané nit ak shaytané jinné wa Iblis moy seen yonent motax bi Ibrahima taxawé ci maqam Ibrahima ba woté ba nopi ni 10 Iblis da ñew taxaw momi dal di woté ya ayuha shaytan al ins wal jinn nan ka labbayka ya iblis labbayka ya rasulullahi shaytan hukama khal iblis ngok iblis dal di wote ah gayam yep wuyu ko momit ñi diko wuy ci sen biir nday ñi diko wuy ci sen digal bay mom iblis ba Ibrahima wote ba nuppi munuko abal ma ma wote ma yow ño bokk mbiri mooy ñu laa di woote moo tax Iblis ba mu woote képp ku wuyu woon ci xeeti seytaane jinn yi ak seytaane nit ñi da nga aji ji màkka waaye boo demee doo fa wax lu baax doo ko fa def yàlla du nangu sag aj yàlla du nangu sag aj ndax bu leen fàttali al jidaal fusuux rafas ci la Iblis di jaar ba noonale ay nit ñaar nit danañ toog rek nekk ci aljidaal ba mujj ñu noonante ba ku ni bëgg a rey sa morom moo tax yàlla tele ko xam na ni bokk na ci jumtukaay bi Iblis di jaar pour noonale ay nit mooy aljidaal werante di war na diw lu tax muy war diw bu wan ak diw di falu diwa fal diw diwa joxuñ diw diwa joxuñ diw diwa joxuñ diw diwa fal diw waawaaw Ibrahima alayhi salaam dal di woote ndigalal yàlla yàlla dal di partaase audio bi ñëpp jot ci suñ borom dal di partaase audio bi ñëpp jot ci fasaase
sun borom ibrahim alayhi assalam ay ci wotel wasin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan wa la kulli damirin ya'tini min kulli fajjin amiq sur al ajj sun borom ni xamane farada fi muni mom borom tabaaraku ta'ala faman farada fi hin al hajj fala rafas wa la fusuq wa la jidal fi al hajj muni walillahi ala nas hajjul bayti man istata ilayhi sabila kep kenn ci yeen ko xamni yalla dogal na condition yi dajje yalla ci bopam waral na ci nit ñi ku ko man nga def ko wedd yoon man istata ilayhi sabila ku ko man def ko wedd yoon ومن كفر فان الله غني عن العالمين كو خامني من با نوبي لانكي نا يالا نيكو بسم الله بسم الله سا نياك نيو دوما واني دارا فان الله غني عن العالمين نين يالا نو سانتاني اج كو مان ديفال كو مان با نوبي نا ني مان ديوما مان ديوما ياو من nga aji condition yi dajale ngay man dal duma ji min lutax ngani man dal jakkay seen diw doyna ma juma yi seen diw doyna ma te yow man nga fek aji ñaan ji ba moy ñaan da ñaanon yow suñ borom ko xamni ko xamni condition aji dajewul ci mom ndax dohfu moy niw doole ko xamni yoy dajale ci mom mu ñew fi sa barab bi bindal ko toya bay ko aji ah kay loolu mëna nek la baxu yalla wessu na loolu lu baxu yalla moonu yobbu ci yaronata sallallahu alayhi wasallam ni gennaw wéru sawal muy wéru gi ki wéru koor sawal ku ca wor juroom benn fan rek mel nga ni ku wor at mi yef kon borom ñaan gi ba muy ñaan ci ay condition dajé taxut muy wax ki man taxut muy wax ki mënuta tax muy wax koko la wax ni ku ñew fi sa barab bi bindal ko tuya bay ko aj makka yow nga man am condition yépp dajé ci yow nga naan bi may señ diw doyna ma ba nga dajé ak señ diw xam bo dajé ak señ diw xam yalla ni ku deugar bop ku lank roman kafara fa inna la khannun anil alamin kep ko xamne lank nga baña ñew ndax man nga waye lank la tay ñew yalla ni ay ci ba xam ku mi wañi mi se ngi ñew ñu xol ba xam kan lay wañi ñu xol ba xam kan lay wañi man kafara fa inna allaha qanin an ya'limin rabbi sto jall defna ma nga ali imran nonu nak nga xamni alquran citena ak makka mu nek farata yaronte bi yalla yoni ali sallatu wasalam bi mu ñewé wotu ibrahima ali sallatu wasalam kenn ko ni xamna ni état continuité la mission continuité la motax bi mu dikké momit ali sallatu wasalam mu dal di continuer mission ba jaar fa ibrahima jaar naka jek yalla adina bi nim ko bindé moy mission continuité lay doon état continuité lay doon état continuité lay doon yaron sallallahu alayhi wasallam dafa reconnaître li fi ibrahima def lepp ak moyeyam am ci jamono boba ak moyeyim am ci jamono boba nek fi nan ibrahima da nga falsifier chiffre yek ibrahima yow système bi nga yoron bo xut dedet da ñew continuer mission ba num ko continuer la ibrahima waxon la wax mom yaronata sallallahu alaihi wasallam ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa'ajju ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa'ajju yeen nit ñi ma ngi wax la sama ibrahima waxon ma ngi wax li nga xamni president bimu fi jitu mom la waxon moy aj makka faratala ajilen aj makka faratala ajilen president bimu fi jitu won lolou la diggi won lolou lay diggle ndax ma ngom ñoo bok même constitution
té man ibrahim alayhi assalam duma falsifier constitution bi man mohammed sallallahu alayhi wasallam man mom ño bok même constitution bi digal ibrahim niko aja adjal ta ay won ni ñu aji constitution bobu moma digal may ma aji té won ni ñu aji farata la alayhi salatu wassalam ak makka farata la alayhi salatu wassalam ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj wa fahajju fahajju waaw bu la nexe nga firi ko lu gëna jégué nopi doom adama yi yeen peuple sénégal yeen peuple sénégal ya muni ibrahim fi nekkon defal leen li ñi tuddé bourse familiale muna muni continuer nako bourse bi day continuer duma ko dagg mu ya yu annas yeen peuple sénégal qad faradallahu alaykum bursu sene bursu familial munia muni fa hajjo dama koy continuer ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa hajju yen peuple amna ben way bo xamni mom fi jitu won ben president mom fi jitu won defalon na len bursu familial ngir sen condition de vie non ma dama koy continuer len ko duma ci dag ben na continuer ndax man dama yeureum nit ñi dama bëgg yeureum nit ñi ndax ëppuma yeurmane ci nit ñi cheikh salim mbake da ma sox lu am solo yalla nako yalla doli ñeegal yeurmane taf ñu ci barkem cheikh salim mbake man baat bobu ci mom la ko mësa degg ginaaw ñaanuk señ touba ga moy man ma deg ci sa nopp cheikh salim ni kudul yalla mi bindi jam ni eppoma yermane ci ñom lolu mako deg ci sa nopp kudul yalla mi bindi jam ni eppoma yerm wallahi tere bu ne jang nako tere yu bari bok jang nako waye musuma gis nit yalla bu waxe nonu lima gis ci ko luko liko niru moy li señ tubax ni ya malikul mulki ya man jalla an qawadin irham jami al wara irham jami al wara cheikh salim neena da xam ngeen ni waxewul bakkanam kudul yalla mi bind jam ñi eppoma yermane ci ñom señ wax jojo kawé xuma nak nit ñi sétlu nañ ko wala deet wax jojo reey yalla ak nim yi reme jamam ni yalla ak nim yi reme jamam ni mo ne bi cheikh salih di wax lolou day mohammed ibn abdullah alayhi salatu wassalam ngi fi ak nim yi reme jam ni bi cheikh salih di wax lolou señ touba ngi fi ak nim yi reme jam ni ba yegg ci nan ya manikal mulk ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadal da biko cheikh salih di wax xamone ni señ touba wax na li kon nañ set yermane cheikh salih ci jam ni num deme won ken musuko deg ken la xawla wa mbir mu reere yalla xamnako lu reere la yalla ñu yalla tabal ci yermaneem jojje yalla ñu yalla tabal ci yermaneem jojje radiyallahu ta'ala anhu yermaneem jojje ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa hajju yeen sama peuple yeen sama wa rew yeen sama askan man muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla mo faratal ci yeen aj amna president buma fi jitu won kera ba muy def protestement waxon nako ñepp di deg ma ngoy waxat manit ci sama protestement ma ngoy waxat ñepp di deg ah waaw yow mënoni koko da falsifier muni duma ko wax kat état continuité la duma ko wax mohammed sallallahu alayhi wasallam da ñew rek continuer mission bi muni état continuité la état continuité la waye suñu réew Afrique yi nga xamni señ bi président bu ñew rek dank sa corpagn rek jëmele ci peuple bi akala ka nga fa wotu di doora ka mbeuk ka maté rek bakagn suñu réew Afrique yi bakagn da fuñu tollu kat diñu déclarer ay nan dañu wara développer dañu wara def niek
réew mi nangam ak ressources yi nga xamni réew mi am nako buñ ko jëfëndiko ci Afrique li fi ne ci ressources buñ ko jëfëndiko kanam rek waye mal asaf ku ñew bala nga def dara li ngay jëk def moy fayanto xex xulo rayante suba ngol dañ ngay avancer fo jëm noy démé

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذي الرضوان والتمكين ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الدين وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا ليلة مولد النبي ليلة محو الريب ليلة محو التعب وطهر ذي التأثم زينتها بها تزين الورى وعزهم من عزه تقررا وكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيغلن دي نيو دي لن زيارة باخ باخ دي لن جوخسن واتشواي دي ديكات اجين كي جوتا يوي نخمني كوريل ليغل كو تيد كي موكاي ديف ديكو واجالي ليغا خام سيني موي غودي گنجي مين ديف دي گاموغي نيك ا جوتا يي وقتان يو خام سيني لي نتي جوبلو ريك موي فاتلي وات اك نفرات ليغا خام سيني موي اي بيند يو خام سيني داي جيم سي دوندوك يورنتي بي واي ديكو جارالي ييت سي نياغالم سيرم شيخنا احمد الخديم تاي نك bi nek ñaarel jotaay be xam ci ne war nañ ko def ñu war ci and ak ben mbokk Serigne Abdul Khadir Bousso mo waxtaan ak ñun ci li nga xam ci ni mom moy bëgg wala top gi nga xam ci ni mom la serigne bi topone yoonte bi waye bëgg gi nga xam mom la bëggone yoonte bi waye yemalew ko ci mom kesse boole ko yit ba ci ay wa kërëm ak ay sahaba yi ñepp rek xamna bala ñoo dugg ci tomb waxtaan wi dama koy bayyi mu nuyo ak téléspectateur yi ko serigne ji ñu leen nuyu di la ziaré baax baax
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh serigne salehou ngi lay nuyu di la ziar di ndokel mbollem ñi nga xamne ko ñoo ñuy baye xel di len ziar di jito ci nuyu bobu maulana cheikh mohammed el muntaka di ko ñaan su borom dole ko may fanu guddu and ko wër defal ko tawfiq ba nal yu am solo yi nga xamne ni mi ngi koy sumbu ci tolok mamam bi su borom tebb ko katanam mu agale ko ci sagom di nuyu mbollem wa kul di ligeyal ku tedd gi ci diego yu am solo yi nga xamni ñu ngi koy def ci sen toluk mam bi di siècle qadim waye ngir dundal ak ñang tassare ñangalem siècle qadim mi leen ci nuyu bu baax di leen ci ziar leen ndokel di ñaan bepp kaddu go xamni na lañ ko yëkkat suñu borom def ko muy aw yew te bool ñu ko ta musuñu ci ak tarxis
0: dara jëf serigne jël abdul khadir ci nuyu bu am solo bobu kon xamna mëna ñu dugg ci waxtaan yi rek ci tomb bu jëk bi moñ na waxtaanal kene ko nek xamna ne waxtu yu ñu nek ñi ci waccayu di ngamu nga xam ci moy guddi ngandi mindef nga xam ci la ñewon jamono waye day jaadu kon bala ñu ki ñu xam mom moy kan ak ban waccu way mom la am ba guddem tollu ni wala nit ñi magayam tollu ni koku moy kan mom yunus sallallahu alayhi wasallam
1: jeureujeuf serigne salehou ci laaj bu am solo bobu nga xam ni mom nga ñu laaj te moy jëmu ji nga xam ni moy wala lepp jëm ji nga xamni ni mo waral guddii gi nga xamni ni mom la ñuy wajj moko taxajuk muy sallallahu alayhi wa sallam di ki nga xamni mo gën ci lu yalla bint moy ki nga xamni ni mom la yalla sunu borom tabaraka taala yekati taggu ko ci kaw ñepp di ko deg joxoñ ko ne ko inna ala khuluqin azim moy ki nga xamni mom la yalla défendre ci kanamu non yi nga xamni ni ñoko doon qualifier diko wax bepp jikko bo xamni ko la bepp melokan bo xamni ni teguñ ko ful seen banexu bakan moy ki nga xamni ni mom la alquran défendre ci biñ ko tomalé né am jabar kat la mune wa ma hubi qawli sha'ir ñu ne ko dafa dof mune wa ma sahibukum bi majnun ñu ne xolam dafa gumba mune ma kazaba al fuadu ma ra'a ñu wax ko ne ko day wax ci bané xam mune wa ma yantiqu an al hawa ak yenen ay bërepp yo xamni ni yépp alquran da koy tag diko défendre ci wax melokan yi nga xamni ni mom la sallallahu alayhi wa sallam amé moy ki nga xamné itam moy ki yalla mussel ci aw askanam lepp dafa set lepp dafa sel mana ay ciosanam ba ci ay mamam amu ci kenn ko xamni ni masna sujudul kharam masna jaamu la ne lulu yalla lolu tanef la go xamni ni sunu moko tan mo rax sunu tuba diko am ci mum ciofel gogu waye mo tax itam sunu ba mo rax sunu tuba mana al الطاهي الحسن ابن الطاهي الحسن ابن الطاهي الحسن ابن الحسن ما بيد وكون لول داي واني تانيف كيغا خامي كني موم موي صلى الله عليه وسلم موي كيغا خامي كني ندندم اموت كوم سنتو با واخي محمد مثاله لم ياتي فيما مدا ابدا لا ياتي موي كيغا خامي تام موي كي تخ يالا بند ليب moy ki nga xamni ni ci barkem la lu yonenti yi nga xamni ni ñoko jitu won ci lañu amé grade ak maqamat yi nga xamni ke mom lañu rango comme niko serigne touba niko serigne touba junjé kon dal jëm joju bëgg ko ciofel ko ciofel gi ndax yalla ko bëgg yalla ko tan yalla ko yalla woné ci mom naka lañ koy royé naka lañ koy bëggé motax serigne touba bëgg ko serigne salim
0: jërëjëf cheikh jilal abdul khadir ci leral yoy nga xamné indi nga ko ci wacce way bobu nga xamné yentabi sallallahu alayhi wasallam amnako waye wacce way wo nga xamné sun borom moko jox ndax sun borom moko bëggal bu fam moko tanal bu fam waye moko aral bu fam moko défendre bu fam gis nga sax ni nga waxe sax ci aw askan ci ni ko sun borom defale ba nga xam ci ni keur mënu ko ci jam waye keur mënu ko jam ci yeneen fann yépp mo xam ci bind la mo xam ci jikko la lepp sun borom defal nako ba li nga xam ci ni mo gën nga rafet gi anam wa huwa akmalul wara khalqan wa khulqan dhahara wa mithlu khattu lam yura wa la yura fi shami waye mu nek ko xam ni it ku rafet jikko la waye ku xam ci ni it ku rafet it aw bind la waye bo ñewate sank ci ak wax ne duñ ko wara sop dañ ko wara bëgg té lool nek am ndigal lo xamni suñu borom moko joxé bo ñu ndikatal ndax gis nañ né sëriñ bi jox na ko waccu way bu réré dem ba sax né mom moy liggéey katam bi nga xam ci daayman abadan lepp mom la koy lepp mom la ko jaglél bo ñu ndikatal ci bëgg ak top gi nga xam dom la sëriñ bi top ak bëgg gi mom la def mom la bëggé ki nga xam ci may yunus sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi sallam
1: jërëjëf sëriñ salew ci laaj bu am solo bobu xam nga bëgg day daraaju ju kawé jëmmi taarif bëgg nak xeyna ñu bari ci borom xam xam yi wax nañ ci ak kene ko nak mang ko definiré wante duñ ci soral dañ ci la ñew rek ci nga xam ni ñu ko suñu tuba duñ dundé ndax bëgg sallallahu alayhi wa sallam day mana bëgg yalla ak mëntam day ponk ci ponki diiné yi ndax kenn mënta gëm yalla ta fekk ne jaamu woko ta kenn jaamu di kenn munta jaamu yalla itam ta fekk dang ko lulu dang ko jaare ci sunna mustafa sallallahu alayhi wa sallam wante itam kenn munta top sunna nabi sallallahu alayhi wa sallam ta fekk na beug ko kon beug ko day ponk bo xamni ni dafa meuna dafa leunkelu ak beug yalla motax kul mu alquran wax ne kul in kuntum tuhibbuna laha fattabi'uni yuhibbukum allah bu fekk ne beug geene beug yalla werna ci yeen deug na ci yeen da ngeen may top bu ko defé wabil muqabil mana ya sun borom di len beug beug itam beug ko itam day ndigal lu bayiko ci mom sallallahu alayhi wa sallam ndax mo wax ne ahibbu allah lima yakhdukum min ni'amihi wa ya uhibbuni lillahi wa uhibbu ahla bayti li hubbi beug len yalla ngir xewalam yu mag yim len di defal beug len may itam ngir yalla wante beug len sama wa keur ngir beug ma kon lolu day woné mana dayop tiafel bi nga xamni ki wala bok yunus sallallahu alayhi wa sallam war nako yeyene ko ci ñun mo tax serigne touba japon ne beug sallallahu alayhi wa sallam dafa war day lu war ndax non lay tan amé ndax sallallahu alayhi mo waxon ne ñett ngi yo xamni ki kum nekk ci yow neexitu gem yalla mi ngi ci yow moy man ma gënal leen mana an yakuna allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma mana yalla ko bientim gënal la ci keneen ku dul ñom ñaar waxat ne ma ngi gën ci yalla mi nga xamni ki sama bakkan mi ngi ci loxom kenn ci yeen gëmum yalla du mat lu ne dama ko gënal bopam motax sayna umar radiyallahu anhu niko hisan umar ibn hisan waxe bi nga xamni ki japp na ci loxom nabi sallallahu alayhi wasallam ñu andi dox umar dane yow yent bi de gën na ci yalla ne aya ma gën ñepp and sama bop comme niko def di waxe sallallahu alayhi ne ko dedet ma deggu de lu dul ne da ngay wax lu dul ne dama la gënal sa bop mu ne ko gën kon gën na ci yow ne gën na ci yalla ne yow yent bi ya ma gënal sama bop yent bi ne ko kay sa gëm mi ngi doona mat waye sallallahu alayhi bëgg gog nga xamni serigne touba amna ko ci mom waxna ko sank ne yent bi da ne ko xamni ma yalla ci bop moko bëgg waye yent bi sallallahu alayhi mbolam nit ñi fepp mbolam bindef yep ko bëggoon hatta al jamadat hatta al mana al hayawanat gis nga qissa bo nga xamni ni fam dan taxaw ak gem dan taxaw dan ci khutba kérok bañ ko defale minbar mu bayiko dem taxaw ci minbar ma kérok ak gi dafa joy bu jak ñep diko deg ngir bayi gi ko sallallahu alayhi wasallam bayi mo sunu tabari di joonju ci hanimi gis hin qat ataj ge ci bir jesbu wante gis nga khut dana wax nan khut yuhib nuhibbuhu wa yuhibbuna wa nuhibbuhu wajibul ukhud mana dañu bëgg ñun tam ñu bëgg kon gis nga jama dadi wante gis nga itam sallallahu alayhi wasallam mbolem mana sahaba yi ñu melen ci mom abou bakkar ak mbolem abou kram mom dara tak lu ko bëggun ba amuton sago ci mom wante bu ñu ñewati ci cheikhul khadim mom bëgg gi mbëgg mustafa sallallahu alayhi wasallam dafa jéggi day wo mom da ko japp won diiné dafa jappone beug ko manam moy dinim dini hubbullahi war rasuli wa hubb hisbihi wa nusuli dafa ginne billahi ahbabtu rasulullahi alayhi khairu salawatullahi manam beug ko ba jigre deewon manam dafa jappone sax beug ko fatala mutum ne wasallida ibn ala man hubbuhu furida bëgg gi mu ko bëgg mom sallallahu alayhi wa sallam nak dafa melne da ko pousse ci mudiko defal ci ay way bëgg gogou ak tag gi mu koy tag way gi mu koy way dafa melne mom dafa ko wutal ay sabab lan motax mom serigne touba muy way wala muy tag mustafa sallallahu alayhi wa sallam ak di jullu ci mom mune inni uridu rabbi an usalli ala nabiyyika ra'is ar-rusuli lil imtisali mana damay julli ci mom ngir lan ya mako digal yow sun borom ndax ya wax ni ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima walil ihtirami dama ko respect ndax yow yonte bi yow yalla ya ñeekal wormal yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ndax musu wax ak mom moko ci autorum directement mbolam yonte yep alquran de ken ko nek yonte bi yalla de bu waxe dana ya nangam defal nangam ya isa ibn maryam ya yahya khudh alkitaba waye muhammad ya ayyuhan nabi ya ayyuhar rasul ya ayyuhal mudassir ya ayyuhal muslim kon wormal gi nga xamni sun borom wormal nako motax cheikhul qadim ne dama lay way di julli ci yow ngir wormal la wanti nak wa shawq dama la bëgg ngir so am ciofel ci yow waye dama la koy def ngir wa tanzimi bin nizami kon dama koy yépp ay sabab la yo xamni ki motax sun borom tabarak wala bok cheikhul qadim di kagn ak tag mustafa sallallahu alayhi wa sallam yamu ci waye wal istizadatu ala ni'amika man dama julli ci yow ngir mana tebbu ci say leer ci say xewal waaw walil tisamata bi ajrika ngir damay tebbu ci yool yi nga xamni ni mo bayiko ci murum ngir ne ku jul ci sa mustafa sallallahu alayhi wa sallam yool yi nga xamni ni mom la ci digge wanti itam wal yakuna li khalilan yashfa'u fiya mana dama koy tag di julli ci mom ngir mu doon sama xarit mom mustafa sallallahu alayhi wa sallam ko sank moy ki genn ci klu yalla bind moy ki gëna mag jikko moy ki gëna tedd jikko wu ak mulo wara khalqan wa khulqan zahara niko serigne touba waxe wante bëgg giim ko bëgg motax mu sax diko ligéyal da'ani li iqdami nabi hubbu zatihi bëgg giim ko bëgg momay pousse ci mediko ligéyal dama koy fassiyé ligéyal nak serigne touba dama koy fassiyé tag ci way ko ci bind mana ci way ak nasar ma dumtu qadran ala kalam li fek ma ngi man wax ben harf rek sama dundu gi dama koy jagnel mustafa sallahu alayhi wa sallam ci diko tag li hubbihi li annahu awla bi dama beug yim ko beug dafa dem sax mo gëna yel ci man mo gëna yayo ci man kene ko du mom comme niko sayyidina umar ni mu wax ci hissa bi nga xamni mom netli ci sayyidina umar radiyallahu anhu dafa dem sax banawane kep ko xamni ki dal romb ki mustafa sallahu alayhi wa sallam di tag kenen ko tag amul khuram kenen ko tag safewul ndax amul kenen ko melik mom da'a thana'un lam yakun madhhan nabi islam yakun li ghayrihi min manqabi kenen ko men ana amul kenen ko am daraja ci kanam mustafa sallallahu alayhi wa sallam wante buñu ñëwé ci am ci jeexit gi nga xamni ki man nañ ko tégué loxo manam mandarga yi nga xamni ki man nañ ko tégg loxo ci bëgg gi nga xamni mustafa mom la serigne touba bëgg mustafa sallallahu alayhi wa sallam man nañ ci jital jaayante gi mu jaayante ak mom ndax xam nga serigne touba dafa téla jaayante ak mustafa sallallahu alayhi wa sallam déla ko mu xamé rek ba tawat na bi nga xamni ki way juroom jogé na fi ci la jaayante fasiyene ligël mustafa sallallahu alayhi wa sallam jaayante xol xol bayahu al qalbu ma al aqlami kam misl bay'at al malal a'lami ni na dama jaayante ak mom ci xol comme li nga xamni ki wa kërëm mi andu nak mom fekk won ko sahaba mi and ak mom nonu jaayante ak mom non la jaayante won ak mom mustafa sallallahu alayhi wa sallam bayahtu khayr al muslimin zaqtirab nawiya hijratin wa nasrin kasihab na dama jaayante ak mom comme ni nga xamni ki non la yene ci gaday ak dimbalako comme muhajir wal ansarin nagn ko defé won non la jaayante ak mom wa dama jaayante ak mom ci xitma nak fasiyene ko ligéel بايعته بفؤادي حين لم تره عيني وأخدمه لله مفتردا يا سيدي يا بغيتي يا مطلبي هذه مبايعة إلى يوم اللقاء بسبقون jaayanteek mom ci diko xitmal dana ci ñew legi ci biir xitma gi wante bokk na ci mandara yi nga xamni ki meul sa ci tek loxo ci yi tektal bëgg gi serigne touba bëgg mustafa sallallahu alayhi wa sallam moy mana dafa jota gim ko jote bakanam jota gim ko jote bakanam don musuko deg dami fida'un li khuruj damihi sama dret jote nako genu dret mustafa sallallahu alaihi wasallam wa maradi fida'un da'u jismihi neena sama febar jote nako jangore mustafa dami wa ahli wa awladi fida'un lahu 'abdun qadiman lahu muskan li sanada gis nga ko lolu mana moy sama wa keur sama njabot sama lepp jot def nako muy ak njot ci mustafa sallallahu alaihi wasallam ag ci di mebet mom mustafa sallallahu alaihi wasallam wala bokum cheikhul qadim don dal wi nga xamni kini mom la seykol mom la mustafa di joggi di jaar ci kawam wa nana dafa mebet mom seykol qadim don dalu mustafa khadija alduhu turaban alayhi wa mana samab lekh defna ko muy fi nga xamni kini ci la mustafa sallallahu alayhi di joggi ngir mana dem qadi wi khawatun di rijil mustaba min shawkatin wa ma yadahi aqraba mana samab lekh defna ko muy wiqaya mana fegaru kay ci lepp bo xamni kini mustafa mana dal mustafa sallallahu alayhi wasallam waye tam ihda gim ko def leppam mana leppam bako jox leppam ba jox mustafa sallallahu alaihi wasallam jumlatu mali wa midadi wal qalam hadiyatun hadiyatun man lepp lum am rek neena hadiyatu mustafa babi ni'am laka lisani ma'al janani wa la udanika shuhara'i laka ya nabiyyi manazili wa mawatini wa hubb hizbihi wa nintusuli gis nga lolup ak ma bokku ci mandar yi nga xamni ki mom lañu tektalo ci bëgg gi mustafa sallallahu alaihi wasallam xadim bëgg mustafa moy touram do molam lum am rek momako tuddé mbolam lum am rek ci ay dom momako tuddé ci ñu ci goor habl muhammad abdul qadir habl had murtada mujtaba salih yoy yep da ko jox mustafa sallallahu alayhi wa sallam ngir bëgg giim ko bëgg ta xam nga ne abdul qadir abdul qahir mustafa sallallahu sumra moné subhana allati atra bi abidihi kon mana abdu yoy tebi ci ay tolo bokk motax abdul qahir abdul mu'min habl muhammad yoy yep ci turu sunu nabi sallallahu alaihi wasallam gis nga amna fenn fu ko wax sax wa sallina ala nabik ala nabikal majid muhammadin man ismuhu abdul majid waxal fenn man ismuhu abdul qahir abdul muhaimin abdul qudus abdul razzaq yep ay tulu yo xamni ki mustafa sallallahu alaihi wasallam ko tudde mo rasuntu batu ko ay dom wante amone bokkon ci mandaga moy sawxu gim amone ci gis ziyara mustafa sallallahu alaihi wasallam nga xamni fo agul ci day bo xamni ken musko ken musko deg yaminu rabbiya liqa'uhu ahab ilayya min mil ibir sahabin sentu balena may giñ ci yalla ne dajje ak mustafa sallallahu alaihi wasallam amul dara lu melne mom ci man buñ ma joxon aduna ci biram keri fess del ak ay wurus khalis neena momako gënal yaminu rabbiya mathal mutaba afdalu min mil ibir sahaba waxane beug gi mako beug ak bëgg gis gi mako bëgg gis sama yaram mo ci am katan wa huwa lisi haqa an jismi lisi an haqa jismi an ziyatihi lakin lisani lahu kal qalbi sawwar nga xamne dam na ba ag ci bëgg gi bëgg mustafa sallallahu alaihi wasallam taxna mu effacer lepp lu nekkon ci mom wala bok effacer na bipp ciofel gu nekkon ci xolam bëgg gi bëgg mustafa effacer na ci xolam gënen ciofel mana farna ci mom bëgg ay mbok bëgg ko xaliss ay dom ay soxna ak lepp lu nuk mom motax mo nek azaba qalbaka hubbul hubbi ya sanadi fa hubbi hubb fa hubbu hubbika yamhu hubbaka alwalda ma dafa jëf jëmum ji mom seigne touba mu jakarlo jëneen jëm mu waxante mo man ko yow ahmadou bamba bëgg gi nga bëgg mustafa sallallahu alayhi wasallam mo effacer ci yow lanen gën bëgg mahal mahabbati almustafa sayyidina hubbil maghaniya wal ahli wal wada khayna waxtu bi waxtu waye bëgg gi bëgg mustafa mom gi bëgg seigne touba mom seigne xalim bëgg mustafa gëñu go xamni ke ni mënul jax wal go bëgg rek mën nga ca findel nga tax sa loxo ci fin yo xamni ke ni mën nga ca mëna sa ca findelo
0: jërëjë sëriñ bi ci non nga diké ci bëgg nga xamni la sëriñ bi bëgg yëneñu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi sallam waye yam ci jéxé di nga xam sé ni mëss nako lamb rek ko ci bëgg gogo waye mëna ci japp rek ci lim jël leppam joxoko lahu dahraniyati wa ilmi wa khidmati wa ruhi wa juthmani farsakh wa kulli bila thikli nga xamne leppam danaka legi yentep lako jox te lo danaka fa yakarna fa la ak bëgg mëna yëm ki nga xam dem nga bëgg ko ba sa lepp nga far ko jox deseto dara mu fegal ci yow bëgg ak njabot fek ci yow bëgg am fek ci yow gëpp bëgg gurul bëgg ko mom kesse lolou day wañane kon ki mom jéxal nga tak ci mom waye buñu sétlo dañuy gis né mom sëriñ bi xeyna waxtu mo ñu xaw jot waye mën ci sopp tuti rek moy né mom bëgg gi bëgg yonenté bi yamalé ko ci mom kesse da ko yaatal ba ci wa kërëm da ko yaatal ba ci ay sahabaam sax sëriñ bi bo wañ nañ ci bëgg gogé
1: jërëjëf sëriñ salihu xam nga sahaba yi sëriñ Touba dafa bëgg gi bëgg mustafa sallallahu alayhi wasallam non la bëgg lepp lu aju ci mom muy tie tambalé ko ci téré bi nga xamni ki mënu wacc ci mom sunna mustafa sallallahu alayhi wasallam xeyna waxtu wëñu xax ba tax mënu ci tuddu wante ak top gi top wante ak lepp lu aju ci mom ci wa kërëm ci sahaba yi non la siècle qadim amé ak ci ñom ciofel nga xamni sahaba yi motax mo né aya khalimul muqtalilatan sahbahu kenn mën ta bëgg mustafa sallallahu alayhi wasallam ta do bëgg ay wa kërëm wa ta mom sax nak dafa da néwon jak sahabay waaw man di ñaan melne mom di ñaan mel na moom nafa ali bin mustafa wa bi sihab man hubbuhum sajani ka li sihab waxaane wajhalhum jirani wa rufqati fi ddarin wa habli bi jab lolu sax ahlul badr la ko wax mana yalla na ma bëgg yalla na ma def may ñuy samay anando ñuy samay dekkando fu ma jëmm and ak ñom wante yalla nga ma may seen barké lo xamni ki ni mana kenn musu ci tek beut kenn musu ko gis lolu di ay mandarga yo xamni ki ni gis nañ ko ci mustafa sallallahu alayhi wasallam mu di ko dundu ci digg mo sahaba waye do wax nan yow yalla yalla nang ma def ma melni ki sahaba yi yalla nang ma def ma melni ki sahaba yi lolu nga xamne kon lolu ken musu gis fini mom ci ak ci ag ci daraja bañ agone wante itam ci fañu nekkon ci mom di ak di tawassul ci ñom lu bari bari bari dina wax ñu sank mana khasid bi nga xamne tamit ci ahlul badrin tuddu gi mi tuddu mbolam sahaba yi nga xamne ñoo wa ahlul badrin ta wa ahlul badrin nekkon ñu am daraja ño xamni ki ne yonte bi wax na ne sun borom mo len garantel aljana mu ngi tudde ñun ñepp di tawassul ci ñom ital tawassuli bi ahli badri hisni wa jannati halika an ahli kafiri dan yi yalla yalla nga def ma bok ci ñom waaw wajhal bi yalla nga def ma bok ci ñom wa yalla nga def itam ñoy samay andalo wajhal bihi rijal badrin kiram ma'iya fi ddarin kull am kull maram wajhal tawassuli bihim ibada maqbalatun tajru lis sa'ada yalla nga def tawassul gemay tawassul ci sahaba yi ak wa ahli badrin mu nek lo xamni ak ibada la ak jaamu yalla kon beug gi beug mustafa sallallahu alayhi wasallam non la beug lu bok ci ñom wudi li rabbi wal muqtafa bi alihi ka ashabihi gis nga sama ciofel dama ko jox mustafa sallallahu alayhi wasallam waye dama ko jox wa keuram yi nga xamni ki ni moy ay sahabam ak mbolé mi nga xamni ki ni ñom la an muy ay ñom sahabam moy ñi nga xamni ki ñoko gëm xeyna wuñu waxtu wi mayon man ñu ñew ci tuddu li nga xamni ki moy taarifu sahaba yi kon niko borom xam xam yi waxe wante bu ñew ci sahaba yi dafa ñew tuddu kenn sut kenn gënu sa tour li ci gëna rafet neex moy bu leen di tuddu du len tuddu ci anam ak salalo bu len tuddu ñoom ñep da len di tuddu ci manam melal len wax seen melokan ahabi arumu rida man kulli dahru yaklau li ashabi man qalbi hawahu wa yamlau gis nga da ni wax ni ahabati ad-darini gis nga ñoom ñoy sama soppe ñoom sahaba yi sahabu nafa bihim ilahi li ghayri kull man laysa yabrau usud al ahda maswabihu fi duja wa kull shuja'un ra'sas al kufri yisaw mana wax sen melokan sax sen jambar giñ amé won niñ taxaw mustafa sallallahu alayhi wasallam niñ ko taxaw ak fiñ ko fété ak niñ ko dim niñ ko jarigné ci wote bi nga xamné mom mustafa sallallahu alayhi wasallam wote motax mu tud len aya khari mutalatan sahbahu famanin sahum firmatuhum matun khatu dal len tud ken par ken abu bakr siddiq so ci tuké wolofa rafiqun abu hatim faruq sarwahu nadrun gis nga dama wax sank ci ne mana kum ci tuddu dalay wax sa melokan bi nek ci mana jikko bu mag bi nek ci yow bu ne abou bakr as-siddiq abou hafid al-faruq ndax mom mustafa sallallahu alaihi wasallam al-faruq afi sahib man dahabna affan dhal haya borom kersaga abou sipil mukhtar wa huwa ibn ammihi ali hala fa gis nga kenn ko ni tuddo waye bo demé ci khassida gi nga xamni mom moy khassida ak tuhfatu mutarrahin ñun ñep dafa tuddu len tawassul ci ñom tag len bak len kañ len magal len juñu ci bi nga xamni mom la jox mom la len sallallahu alayhi wasallam jox gis nga mu jital ci ñent ñi nga xamni moy khulafa'u rashidin ñoy nepp waye mu dijit mu tecca al khula al ashra al mubashshara bil janna al ashra al mu'mina sahaba yi nga xamni ñom la sallallahu alayhi wasallam begele won ci aljana mu tuddu kenn ku nek ci ñom tuddu ay sahaba tuddu mana yi nga xamni ki ñoy wa ko yonte bi ci ay soxna tuddu ay domam ñepp tawsu ci ñom lepp di findel ciofel gu deug gu wër gi nga xamni ki mo nekkon ci siècle qadim ndax aju giñ aju ci siècle qadim aju giñ aju ci mustafa sallallahu alayhi wasallam wala bok leer giñ non ay leeram leer bok ci giñ bok ci awakram don ko dimbalé motax seigne touba munta ñak am ciofel gogu ci nga xamni ki mom moy sahaba yi kañ na len nak bak na len bo démé ci jesbu gis nga tud na len fa bo démé ci mawahib nafih tud len fa bo démé ci raiya tud na len fa bo démé ci tuhfatul mutadarrihin ak yenn khassid yi nga xamni ki fa nga fek bo démé dang ko fek mu tud fa turu sahaba yi ñom ñep di wakilu ci ñom di bok di tawassul ci ñom di ñaan ci seen barké ak di len kañ di wax jikko yu bax ak andu wu rafet yi nga xamni ki non lañu anano ci ñom mustafa sallallahu alayhi wasallam motax mo xone mu ron wor yar murid ni len sahaba yi ñoy seen bay ci diine lolu bu ko defé kon mëna ci bëgg len ci roy len ci top len ci ñu ñoon teggil ñu an ak sahaba yi ñu ñoon an mustafa sallallahu alayhi wasallam waye ak ñu ñoon niñ mëna niñ bëggeen mustafa sallallahu alayhi wasallam mu roy nañu ci ñun ñu roy ko ci ñoom té lool mo ci jitu mom señ touba ci bëgg gi ci roy gi ci ciofel gi mo ci jitu nak dora wo mo nak dora wo mbolem julit yépp ci manam talib yépp ci ñu and ak ñoom ci ñu top leen mana ci bëgg gi ci roy gi lo Serigne Touba mom mo ci jitu xeyna waxtu wéta xeyna waye mom ñu ci andi lu gëna yatt ci mana li nga xam ngir moy dunduk sahaba yi ak Serigne Touba nim mana nim ko joxe yité ak nim bëgge bi tud sahaba yi nim bëgge bu leen tuddu wa gar Mustafa sallallahu alaihi wasallam ndax bëgg leen dafa mana da ko jappul fata ndax fat la itam nak ndax motax Imam Shafi'i ñu wax ne ya ahla bayt rasulillahi hubbukum fardun minallahi fi alqur'ani anzalahu yakfikum alfakhr wa sarfu annakum man lam yusalli alaykum la salat lahu man ku julli wu cien amut julli kon lolu beug gi beug yonenti nak mo law dal aksi ci mom ba tax mu beug lepp lu bokku ci mom lepp lu tak ci mom rek Serigne Touba da ko beggon Serigne Salim
0: ma sha Allah Serigne Djili ci buntu bobu nga xamne xoss nga ci bu baax ci leral beug gi nga xam ci ni mom le Cheikh Ahmadul Khadim bëggoon wa kër yonente bi waye yëm ci bobu yaatal ko ci mbolem sahaba yépp ba gis nga sax ni ngi ko indé boy tuddu ci nga xam ñe seen tour nim leen ni warmalé waye nim leen ni kañé ak nim leen ni taggé dool di wone yit né ak bëggel ko wërlu ci mom waye ni mi tuddé yit seen njambarté diko wax waye nim koy bindé ci nga xam né ki yit ko leen xam la waye koy xëncu seen jéxil la waye koy roy lo yit nga xam ñu ñoy ay talibéem ci ñu roy ñi nga xam né bu l'islam taxawé yalla ak ñama tax kon xamna ci njili waxtu yi dafa xawa xat lan nga ñuy mëna tayé ka jotaay bi rek ñu mëna yëkër jotaay bi sanaka li ñu déssé ci waxtu yu barétul
1: jërëjëf Serigne Salihu nim ko waxé sank rek ci waxtu wé xat lool wanté ciofel gi nga xam né ki ni mom la Serigne Touba am ci sallallahu alayhi wa sallam da yëmutoon ci yëg xol ñi rek wanté dafa law ba feñ ci ay mëna ba lambo ay ciirem mo né kon ay lamiñam mo né kon jëfëm mo ne kon waxam mo ne kon santanem mo ne kon digla mo ne kon ay diglem beug ko nak da kon ni ko wax sax du yam ci xol waya jep mana jef la da wara fenc ay jef te lolu gis nañ ko ci Serigne Touba tuddu nakoy domam fum dundam gep da ko xaj wax nakoy mana dund gi da ko xaj ñaari xaj bi day tag bi day way salatu sita bi mat hisita baba bi du jeex ak waya li ci gëna sul moy ma atisay moy dund mana ñaari at mi ni ko sédé ci ñaari xajoy mum ci may doon bu may tag damay lay roy suma lay way damay lay roy suma julli ci yow damay lay roy kon roy go nga xamni ki mom Serigne Touba julli ci yoonte bi nak da warna feñ ci ñun ñi nga xamni ki ñun ñoo bëgg Serigne Touba ñun mom bëgg Serigne Touba dafa wara feñ ci mana jinu jëf ñun tam comme ni Serigne bëgg giñu bëggoon sallallahu alayhi wasallam feñoon ci ay jëfam ci ak waxam giñu bëgg giñu bëgg Serigne Touba non la wara feñ ci suñu jëf ndax nit ki soko bëgge dang koy bëggale kam bëgg te Serigne Touba sallallahu alayhi wasallam jak mom la fon rek objectifam wajhal rasulillahi nusba ayni lolou waxon wajhal rasulillahi nusba ayni moy nit mom rek la gis buma gis lenen lu mom buma ko wacc ben yon buma ko bu sama xel genn ci mom ben yon kon lolou warna fenc ñi nga xamni ñun ñoy wote sunu ciofet Serigne Touba kon ñun ñi tam bëgg Serigne Touba non la wara fenc ci mom tay itam lolou moy sababu ko waxtan wi ngir ñu mëna jëlé ci mom ay bind ci denkané mu denkané ak roy giñ ko royon top gim ko topone non ni tan non lañ ko do topé non lañ ko wara bëggé non lañ wara jëlé ci mom ay jangat kon ñi ngi ñaan yalla boole ci ñi nga xamné buñu déggé wax dañ top la ci gëna rafet di jéglu bu baax di santat baax ñi nga xamné ñoo taxawu jota yu melni ñen wax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: jërëjëf Serigne Djili ci tomb yoy nga xamné nafratal gañu ko te moy waccu way bi nga xam ci ñom la yëne tabi sallallahu alayhi wa sahbihi sallam am ba niko sun borom bëgge niko sun borom tagge niko sun borom di kañe waye ni nga ñëwaaté ci sëriñ bi ci opam digënté bi ak yëneenté bi top gim ko top waye bëgg gim ko bëgg di roy sunnam di nga xam ci ni moy roy lepp lo xam ci ni lu daan def la ba ne diko tuddé ak njabotam di def lepp lo xam ci ni laal la yëneenté bi rek sëriñ bi ci fël gamay am ci ak warma jam kam koy jox loolu yobé ko ba ci wa kërëm sax wala ay sahaba yépp gis ngeen ñu lay taggé ci ay xassidam waye ñu lay ni wormalé waye ak ñu lay ni kañé bu baax ba tuddu senu ñambarté loolu lepp di wone ak bëgg ak ciofel ko xam ci ni sëriñ bi am nako ci yëneñu sallallahu alayhi wa sallam wa ta fofu lañuy yëkëté suñu jotaay di la sant bu baax baax ci waxtaanu am solo wi non lañuy santé yit mbolem technicien yi nga xam ci ni ñoo nekkon ci xarala gi ñu ci wa MKTV ci taxaway bu rafet bi ñen ci sant bu baax baax di leen gërëm di leen ñaanal suñu borom defal leen tawfiq waye yok leen baax baax baax it ni it ñing ko doon amal ci jotaay yi nga xam ci ni mom la kureel leg tan ki di amal diko wajale gam gi inshallah dana am bo xam ci ni jotaay mag lay doon ñu war ko defé fal ci kër Serigne Touba xam nañu leen koy bayilo xel baax baax baax la inshallah ñu ko wara amalé gaaw la 22 inshallah 22 août fi ci kër Serigne Touba gi ci juma ji mom lay doon inshallah nek waxtaan am solo wo xam seeni tombo moy doon mawlidun nabi sallallahu alayhi wasallam fi kitab ar shaykh wa manzilatu bi tariqati al muridiyya wacc way bi nga xam seeni gam am nako ci serigne bi ak it wacc way bi nga xam seeni yoonu murid jox nako li nga xam moy gam inshallah waxtaan mi ngi doon ginaaw taksan lay doon tambal 17h ñu leen koy bayilo xel ci sak seen teway baax baax inshallah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: ak Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu limuy wax ci bir ni ko ko dundal melna ne tayew won nga badar wala ci ñi nga xamne dañoo daanu won ci tolu xare ci badar lolu mbiri batul la mbiri sekel ay maqama yu yokku ak daraja yo xamanteni xeyna jambi man nako sentu ci ki tiyaba ju maga rek lay jëmmal su ko defé mu melne da nga tayé won yenn xaré yi yu melne ko Hunayn ak Badr ak yu melno egg sax ci wax ni ku koy dundal ci anam charte yi ñukoy waxé du am cioné ëlëk bis buñuy hisab nit ñi buñ leen di xol egg na sax na fala yu hasabu hada yoyep nak ay mbir la yo xamanteni mom al-akhirah xeyna lañ koy gëna sento ci loolu likoy jëmmal nak bokku na ci lim wax ci waxem yaquduna lil jannati kon moy ni sabab la ci sabab bi dugal nit ki aljana sabab la ci sabab bi yobbu nit ki aljana budé lol nak xam nga nit ñi dañu wax ni leg leg ngay reccu mbir mo xamanteni jamono ki la ci raw jamono bimu ko def yaangi tok waaw kon bisu melni lo xamne xeyna bu yalla dogale nga fekke ko ren ci woru la ndax dang ko fekke wat bu fi tal gi nekk ak man gi sunu borom defal la tawfiq nga war ci man am taxaway dang ko wara dundal ndax liñ ci li ci kilifa yi wax ci muy ño xamanteni ñi leen xam jamondonte ak ñom sédel nañ leen ak ragal yalla sédel nañ leen ak njub sédel nañ leen xam xam ak yu melno ku mel nak Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu kon mom du waxantu ci lata sax mu koy mu ci wax yi ci nek yep ci xewal ak diko santane mom ci bopam dako def waaw kon yoyu lu ok la kon dal njariñ yi amna njariñu aduna lu tew luñ meuna gis ak njariñ yenen yo xamanteni mom batin la ay maqama ak tiyaba ju yoko yo xamanteni jeexidi al-akhirah lañ koy meuna sento detaay yu bari nak ñew na ci biir ci ay jafé ki taxaway yo xamne mo ñuy jappandal yu mel nonu señ am di wax
1: ñeri jëf señ cheikh ci cadeau yu rafet na lool té matalé na itam ci njariñ yi nga xamantene man nañ ko gobé ci dundal guddi gam ginaaw bo léralé solo si nga xamantene am nako ci wone ki ci ñew moko jox solo su tol nonu moy yentiba ali salatu wassalam kuko dundal itam te dundale ko ci niko borom xam xam yi jangale moy dundal ko ci sunna kon day melne lolou dal nak lok li seigne cheikh na don wax legi ci sunna moy lo xamantene du wute wut ak li yentiba ali salatu jangale moy li yentiba ali salatu wassalam jangale moy sunna moy yoon yu wonane yi ay xet la aw yoon la ñu meuna jamo yalla lolou moy sunna kon kuko dundal ci sunna day daldi saxal ci ne kon do don tut bida bu ba lañu do wax mom bida bo xamantene baxut ndax bida bu baxut ken mënu ko def te ko ci sunna ndax da wuté ak mom ci ciosan way bida bu bax mom bo xamantene da melni bi sidna omar di wax ci lu melni julli nafile ñi def ci wéru koor bo mën nañ ko def ci sunna ndax ñagoy julli mën nañ ko julle jullin wo xamantene yunus sallallahu alayhi wasallam jangale ci ne non lañu julle non lañu fexé ba défé ko non su suñ lénen lo xamné lu melné juroom koor ñew ñu né won juroomi jull lañu julli ci bis bi moy farata yi ñu doll ci yeneen ñaari julli wala benen waxtu julli wo xamné ñom ñoko doll seen bop ngir bëgg seen toy abay koor gëna bari buñ ko defoon né dugg ci li seen ci wana doon léral ci sos lo xamné bokut ak li yenta samsam jangale ci né won julli yi mom juroom la kenn mënu ci doll lool waye bam waxé né man ngeen na fi la guddi o sakut ci ne nang mom da ko don def monopi waxul na ngeen ci yam fi way lam ci don def man nañ ko def diko defé ci mbolo tem nek lu rafet te bax kon li ci la dugg kon buñ koy dundal ci sunna ko day daldi leral li seigne cheikh na don wax ci ne meunta nek bida bu teggi aw yoon mom bu ñaka jaar yoon kon bida bu bax la li nga ci leral ci ay ñariñ itam te seigne bi wax ko seigne touba leral ko ci jesbu mo yaquduna lil jannati lolu day daldi tambalé am kon ay ciess lay waw ndax ku def ku jaar ci yoonu yentou assassam redd mëno ci yaakar loolu du gajjana ku dans des mo bi sunnati ku ko def ci sunna yaquduna lil jannati

lolu yalla sun borom subhanahu wa ta'ala mi yoon yonentou ba sallam mo wax na bu ngeen topé ci lim leen digal aljana la leen jëme waaw ndax ku ca top ca lolu da ngay gindeeku te ku gindeeku tabbi aljana kon bi siddiadul minnati lolu itam leral nga ko solo si moy dajale njabot gi fatali leen jikko yonentou ba sallam ñu mën ko roy te yonentou ba sallam yalla dañ ko indil ngir ñukoy roy ginaaw yonentou ba sallam mom ci bopam xewal la ci minde fi yalla yep kon buñu jangalé nan lañ koy royé nit ñi gën ko xam gën ko mëna roy bi hisdiyadul minnati boba danañ dolli koy xéewal loolu lay yenen ya ca topal yépp nak yu manu la moy fala yuhasabu ghadak fa ka shahidin shahidak yawma hunainin wa sabarak yoy yépp lu mëna nek la ndax du bis boba la téwé wala bis boba lañ nango téwé nga ko waye dañ koy wax am nga tuyaabu ju tollok kuko téwé won té dem mel nona té loolu tawut yalla mi nga xamantene mom moy def di dindi kon lolu lolu am solo la ci ni nga leralé né amna ci njariñ yo xamné yu jégué la moy njariñu dajalo gi nit ñi dajalo andando di defando ak jaamu yalla lolu di tém té yonté yalla waxon né bëgg na juriñ ñëpp jappando nek ben jappalo nek ben moy na ngeen jappano wa tasimu bi hablay jami'an lolu mën nako dëggal wayé wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa itam danako dundal danako jëmmal moy nit ñi di dimbalante ci ak mbax ak ragal yalla lu bax moy ku fa nek man lay deg lo xamne xamuko won ci lu bax mu roy ci ko koy deg motax ñuy jang ci kaw di wax ay salat ñukoy wax ñi nga xamantene xeyna buñ ko bindoon duñ ko mëna jang waye buñ ko waxe ñom man nañ ci top wax ko kon ñoo ñi nga wax lu bax man nañ fa jëlé itam ak ragal yalla nax man nañ fa gisé ko xamné man nañu roy ci mom lu bax loolu muy def loolu daggi sen xol gën leena jëmele ci yoon wa nga xamantene ci lañ wara jaar loolu yit nako señ bi waxé képp ku jité mbolo da nga am wërté fu tegg leen ci yoon wa té wërté fu tégué ci yoon yoonu yunus sallallahu alayhi wasallam jàngalé mo ci jitu moy yoon wañ wara tégg njabot yi nga xamantene ñom lañ jité loolu tax jangale yunus sallallahu alayhi wasallam ak jangale jikom mom dafa war ci kep ko xam dafa jité mbolo ginaaw gam nak fataliku yunus sallallahu alayhi wasallam la ak gëna jamonom fataliku ay jikom la fataliku ay melom la waxtane mbirem la ngir ñu mën ko roy kon ku jité mbolo wara taxawal gam moy di war taxawal bis bo xamantene wala jotaay yo xamantene dañ cey fatali jikko yunus sallallahu alayhi wasallam di fatali lam jangale di fatali lim fi indi ngir ñi nga xamantene ño top sa ginaaw di ca mëna top lool moy ta'zimuhu yanhatimu ala dawit taqaddumi niko señ cheikh na waxe te nga ñew ci bu baax ci leral ko ci ne kilifa yi koy taxawal itam lool motax ñukoy taxawal kon day melna jotaay bi amna solo lool te itam señ bu mag bi day melne mom non rek la ci taxawé won mu ñëwé ci nim ko doon dundalé da nga gis né lam jàngalé ci né ni lañ ko wara défé mom jàng théori wu ko rek wayé da ko jëfé yëmul rek ci wax né li luñ wara def la wayé mom ci bopam buñ délo ci mbindam da nañ fekk mom mu né jëfnako xeyna ning ko waxé señ cheikh da na ci feñ moy liñu def ci guddi gam luñu mëna def ci guddi yépp la danaka mo wota gi mo ci indi moko jox benen dayo bi xeyna kuy jema am lo ci xala boro yoy dajalo gi di def dara ngay wax señ bi nak mom wax na ne mom tambali nako wote ndax danako dundal mom japp na ne lolu ben sik du ci am ci na lu jitu assassin mom danako dundal waye wota gi nak bam nekké kilifa gu jité aw nit itam daana woté gam ndax ahyaytu mawlidan nabi min ashashin asas nak moy 1300 danaka moy tolok bi mi woté yoon mourid kon bam woté nek kilifa am ñum yilif jité len ci la ko tambali di woté waye dundal gi nak mom xeyna man na am luy mu jitu lolu waye wot dundaluk woso njabot jité len ci ñu gam lolu neena mo li ex ci ñun itam ci nim ko doon defé moy wi gennul ñaar yi nga xamantene mom lañ wax bi señ xawna bi mi léral ci ngeel ben ci wax ne ab atem ci l'islam moy lu bax la luñ nangula luñ mayela luñ mëna def la moy mu bax
wutaluñu benn bis buñ ko def, kon mën nañoo tànn bis lu baax yooyu ñu jee def mën nañoo tànn bis boo xamante ne mën nañ ko jaar mooy bisub gàmm. Ni nga wax suñ Cheikh tamit ci ne moom lañ koy def ci jàng alquran, yar njaboot gi, fàttali leen seen roy teef bu rëy wii mu yonte bi alayhi salaatu wasalaam. Loolu itam lu mënta ñàkk la. Sëñ bi itam biñ jàngale ni mu ko doon defee dara génn ci yi ñu wax, kon amul lenn lu ci génn sunna. Mooy sëñ Modou Xarif Fañang nee na ànd naag waa juram sëñ Massamba Fati, nee na ñu jóge Daaru Alimul Xabir fekk sëñ bi ci yéen jolof, ba fekk na xëy na mu jóge ci ñaari tukki yëpp. Nee na fekk biñ fa demee dem nañ fa ci weeru safar, sëñ bi téye leen fa ba gàmm. Neen bi guddi gàmm ñëwee muy fukkeel ak ñaar ci weeru gàmm, nee na sëñ bi dundal na guddi ga. Nee na bu mu koy dundal itam nee na biñ jullee gee ba noppi dafa digle ñu jàng fukki kaamil ak ñaar, fukki kaamil ak ñaar. Kon loolu mooy jàng alquran, te li gën ci tudd yàlla yi mooy jàng alquranul karim. Te tudd yàlla lu baax la, yàlla suñu borom subhanahu wa taala jàngale ne ci alquran ne day leen tudd yàlla ci anam yépp. Mën ngeen toog di ko tudd, di tëdd di ko tudd, di taxaw di ko tëdd di ko tudd, nu ngeen ko mën a defee rek def le tudd leen yàlla. Kon ci li gën ci tudd yàlla mooy jàng alquran. Mooy neen daana ko laytaay day kon fukki kaamil ak ñaar. Neen fukki kaamil ak ñaar yooyu bañ ca noppee neen sëñ bi moo digle ne nañ def ñetti kuréel. Ñoom gannaaw bi loolu mawlud lañ koy tuddee. Boo demee fu mel ne Daarul Mawti dañ naan mawlud, ndax ñoom ñiy jàng al xasida di def ay kuréel mawlud lañ koy woowee. Ba léegi sax ñoom guddi alxames gu jotdaan dañ naan dañuy mawlud, mooy dañuy jàng. Xam naa mawlud moom mi ngi jóg ci mawlidun nabi alayhi salaatu wasalaam. Kon mu wax ne nañ def ñetti kuréel. Moo digle itam lañuy jàng xasida ak jasbul quloob li allaamil guyub, benn kuréel di ko jàng. Beneen kuréel di jàng xasida ak mawaahibu naafia fi madaaixi shaafia. Beneen kuréel di jàng muqaddamaatul amdaax fi mazaayal miftaax. Ñetti xasida yooyu suñ Cheikh boo ci xool rek génnul lii ñu doon wax. Benn bu nekk day dikkaat ci xew-xew bi. Boo demee ci jasbu li ñu doon wax nii lépp ci xew-xew bi lay wax. Laylatu mawlidin nabi, laylatu mahwi riya bi, laylatu mahwi taabi wa turidi taasumi biha najaat wal falaax ba nam jeexe. Tàmbaliwul kon lu kooku loola ma ngay wax ci gàmm xew-xew bi. Boo demee ca mawaahibu naafia mu ñaareelu xasida ga moom itam day wax ci jikko yonte bi alayhi salaatu wasalaam, ni mu nekkee ab sang nga xamante ne moo féete kaw ñëpp ba tax mu nekk mu mat leen sëkk ab royukaay. Nga xamante ku jug di wut si loo am ci moom te jaaree ko ca na nga ko war a jaaree danga ko am. Ku ñëw di wut si ab safaan jikkoom yu tedd ya dana tax safaan booba nga indi woon danga xam ne nekkut fa moom. Nga xamante ne kenn ku nekk daal noo dikkee ca moom rek danga fekk mu nekk sang bu mat sëkk ab sang boo xamante ne dara wàññikoo ca. Boo demee ci mawaahibu naafia da nga gis mu koy melal melokaan yoo xamante ne dana ko wax ba xasida gi jeex sa daanaka du ko tudd. Mais saxaaba yi nga xamante ne ñoom la yaroon ñu topp ca moom te ñoo di ay royukaay ñoom itam, ndax yonte bi alayhi salaam moo joxoñ saxaaba yi ne ñoom day ay gindiwukaay lañ. Ku ngeen topp ca moom ci ñoom ku ngeen ci ngeen gindeeku. Boo demee ca mujjantaluk mawaahibu gis nga ñoom ñëpp kenn ku nekk daanaka dala tudd na Aboubakri ni Siddiq tuddee ko Atiq, tudd na Sidna Omar, tudd na Sidna Ousmane, tudd na itam Sidna Ali. Ñoom ñëpp kenn ku ne mu wax ci ñoom. Boo demee ca muqaddamaatul amdaax moom gis nga moom itam day wax ci yonte bi alayhi salaam di wax mooy kan di ko wane, di wane ay jikkoom yooya ñiy fekk gàmm gi di ko war a teewlu di ko xam ngir man caa roy. Moom itam nu ne la ko fa waxee na ko nu ne nabiyun rasulun xayru abdin wa sayidun xalilun xabibun misluhu laysa yu'lam. Wax ko ci waxi ni yu bëri. Boo demee ci foofu itam fukki bunt ak ñaar la, bunt bu nekk di fukki bayit ak ñaar boo xamante ne ma ngi ko jëlee ca jikko yonte bi alayhi salaam bi nga xam ne ci la ko yàlla tagg ci alquran ci suratu qalam wa innaka la ala xuluqin azimin. Moo am jikko yi gën a kawe te gën a tedd yonte bi alayhi salaam moo ko am. loolu nag xasid kooku bu ñu koy jàng da koy àndaleeg barzan ba alba mawlidul barzan ji xasid ab téere la boo xamante ne moom itam
li ñett xese di wax daan ko mom lay wax moy yoonte ma sa sam bañ koy wajal bako yalla yalla sun borom subhanahu wa ta'ala señ ci wax nako ci ne yalla da ko wajal ngir mu nekk gi mu nekk bañ koy bako yalla di wajal nga xamantene bindagut dara banim binde nit ñi banim wacce adama banim tanne di tan ba exi ci fi nga xamantene fi la ko feñale mom yoonte ma alayhi salatu wassalam ñoom ñëpp di ay tanef nga xam da ko wutal aw yoon wo xamantene wu yoon wu sel wu lab wu tanu la ko tanal ba ci wajuram Seigne Abdullah nga xamantene ñoom ñëpp di ay tanef bo démé ku koy tag ba ci add naan ñoom ñëpp ay sang rek ngay wax ni ñu bax ño xamantene ñu naw lañ te ñaleen xam kon lola ñu lola fofu fa lay tambalé di wax banim fa gëna jamono ba la ci xew nam ci xewé banim xettalé mi ndé fi ak fum ko jaar nim nekké xewal ku ko roy no koy royé banim nim génné aduna sallallahu alayhi wa sallam ñu den ci ko mu tambalé nak di wax ci ñi nga xamné ñoko wootu kon lolu moy gam gi moy mom itam mom la ko non la ko señ bi défé nonu itam lañ ko cey royé ndax bimu ñëwé ñaaré mi tam non la woyé diko def té lool da ko and ak né di joxé ay xéewal ndax waxna ci jëss bu né guddi gogu ku ci joxé ay xéewal mel nga né sax xalal jojo duñ sanni waaw néna dañ ci am yiw yu bari dañ ci am tuyaabu ju bari señ Modou Khari ci netali ba néna señ bi mo démon ca four ba fa am yobulu mé nak sendal ku dem ci yeen jollof da nga fekk four ba tay ji ma nga fa néna ñu fa doon lakk ay mburu yoy ñuy lak neena mo jël ak sendal demal bopam ci four ba ñi am nañu ko gis top ci mom diko jappalé way bëggu leena bayé liggéey bi mom moko doon defal bopam mu japp ca bagan nga dem di yulli mburu ye nekk ci biir four ba ñukoy génné neena bam fess mu japp am nañu koy jappalé ngir japp na dis na ci mom way bañu japp te xon mu bayé len ko mom da japp ñom ñu japp and ko indi ci ñi jang neena biñu exé ci ñi jang itam moko doon tubbu moy tubbu ci sendal gi ñor moy ak bagan di ca tubbu di xep ñi nga xamne ñoo doon jang di len ko joxal bopam len ko joxal bopam neena itam daana len xep parfum neena amna ci mbub mo xamne sax suñu boor xale ci netale bi lool ñu sante ko Cheikh Blaye Tierno mi ko mi fexé ba ñu ex ñu am loolu ci ay netali neena amna mbub mum solo mo xamantene parfum yi señ bi doon len den xéñal danaka ba nimbu mi xaré parfum bi xet gi dañu ci xet gi dañ ci xana mo len doon ñi jang kon da len xéñal lu neex ndax fuñu tuddé yalla malaayike dañ fay ñew barab yoy ñoo itam dañ len war di len xéñal parfum di ndax fofu barabu jaamu ka yalla mu ko daan defé nonu kon loolu ñu ci def lepp rek ak jaamu yalla la nonu la ko do señ bi doon dundalé nonu itam la santane ñu dundalé ko moy ndax dane ku ko dundal ci sunna kon mom nam ko don defé ndax musta wuté ak sunna ci dundam gep kon lam def lañ japp na loolu moy dundal ko ci sunna kon loola ba légui ni mom lañ roy ba fu mourid yu bari fuñ nek non lañ koy royé diko def itam motax señ Sidi Mukhtar bim fi nekké khalifa señ Cheikh Matelay mo digalon dairatul rawd riyahin ak dairatul muqaddamatul khidma ñu andando diko dundal fi ci jumaaji ndax lu jitu lolu jumaaji ma sefu fe ñaka gam ndax ba bi señ Modou Moustapha ñewé amna ñum doon digal ñukoy gam am ñuko doon jité bi señ Fall nekké amna ñum doon digal ñuko doon gam señ Mor dëcc la bokkon bay señ Jatra ci la bokkon ak ñu bari ay mag ño xamantene nanaka bo genné fi rek gis ñu fekk gam yoy ño xamantene fekk nañ ko daan défé ba jamono yu mujjii lool nak ci lañu top ba légui ni ñaari daayira yoy di andano ci biir jumaaji di ko dundalé nonu ci luy gëna léral nit ñi nak danañ am waxtaan wo xamantene danañ ko ci amal ndax lepp ginaaw bëgg nit ñi gëna xam yoonte bi alayhi salatu wassalamu la ak nim tollu ci dara jaam ci lañ ci mëna xam ak lañ ko mëna royé ñu royé ko ci nak loko gëna xam yoonte bi alayhi salatu di ko gëna bëgg te bëgg gi ak ñariñ kessa la ndax yoonte bi alayhi salatu moy kiñu wara gëna bëgg ci aduna moy kiñu wara gëna lepp mom am leneen lu lay gënal yoonte bi lolu ñoomte lu réré la ñoomte kawé ko yoonte bi alayhi salatu moy ñu wara gëna lepp
té nit boko bëggé bo mbir boko bëggé bëgg dang koy xam loko gëna xam diko gëna bëgg mu lay gëna jaral